0: abatunda ebintu ebyo ebiri ebiri
1: ebiri perishable oba ekigambo okuvunda kyangu kyongera kyuvayo bubi
0: ekigambo okuvunda ebintu ebyonooneka amangu
1: eyo kati tebaliddamu kulima ekyo baakisalira egezi ne bateeka wali
0: kati kangwekyokulabira ebimu ku bintu ebikaddiwa amangu
1: oba
0: ebiri perishable
1: bifa
0: abantu
1: human being
0: akatale k'omukyala nga bamaka mwami kati bw'otegeera nti omuntu akaddiwa mangu oba kituyise okubeera perishable okanya mpisa
1: gwe nga mavivi kuli amazzi ng'obutika
0: nti omwami ono ajja kulaba products eziri fresh ezakaziri
1: katale
0: naye gwe amaanyi go plan b yo erimu experience
1: ogenda tufunako gotu ku byokulwanyisa
0: omwami bwagendako eri
1: nalabawadde
0: no product yange egenze bweti naye yetaaga okubeerawo
1: tetukutte wabyawo
0: tuzze olwansonga okulaga nti buli kintu kirina plan b naye singa kakutanda nga gwaperishinga gwakaddiwa nga tolina na plan b katube direct nga tolina mpisa era tojja mumusangawo
1: ogenda kasasiro
0: tojja
1: mumusangaotugambye nti wali emyemu eyavulanga nenyanya yaliga gyakuliibwa oba kusuulibwa
0: kaakati nga
1: tuzeobagabana
0: bakategedde
1: bakategedde toyongerako
0: kaakati etudde eno mu byokutunda tubadde eri mu product z'amaka
1: yesebo
0: bwe tudde eno mu byokutunda nga tuzze eno abantu oba otunda emiyembe bwoba otunda ennyaanya bwoba otunda ennaanansi byonooneka tukkaanyiza ffenna byperishable olina okuba nga oyina pulaani gye tuyise pulaani b
1: mpulira
0: nti ennyanya zino bwe ziba zinaatera otutuuka we zigenda okududira oba okuvundira olowooza mukola tomato sauce
1: tumukoze tutya kati wano tuzizaako kimaamba
0: nti bano baganya ogula nga ziri fresh wano kambatayirize mu tomato sauce mukechap
1: wano kakwata
0: era abantu abo abatunda ebintu ebo tebakyayagga nnyo luli kyali nga
1: kizibuobasiŋŋaana
0: olweggulu atunda miyembe ne bakutunuulira aye bati ogubadde ogw'olukumi nawokuza bitaano
1: agagula esatu lukumi
0: bambi
1: ngongezza
0: kuvunda
1: ate jjukira omuziranyi osuma waliwo kyegendereza obadde okimanyi nti abagula ebintu ekika ekyo abaguzi sigama batunzi asooka jjukwatako bw'ati n'alyoka akwata abamu baginyiga
0: bakuyita kudondola kufootola
1: abatugulako kedo mufaaki
0: nomunyiganyiga mufootola
1: we wava ekigambo
0: okufootola abafootola kakati atunda kedo
1: omuva munyiga abantu
0: alina okuba nga ayinayo dokita mpiima akola ku nsusu z'abantu
1: webale nnyo
0: asobola okuba nga product ye asobola okugikozesaamu ebirala
1: nanga munange ti
0: nadde ndabaawo mukwano gwaffe dokita yasinizwa ng'ayina kedo gwanuyaga munfunire kedo ono akatale nkayina
1: nga mumativu
0: yes
1: ate nga bamunoonya ssebo taata waali
0: terabika
1: alikati tebereza alina sente anoonya bamulina bamulina bagamba awosaga
0: bwe twalima kedo tutunuulidde arafa omuli eleve evuddewo eyo eyokufuna ebizibu ebyo
1: obadde okimanyi nti ne bano ono bamwita gonja babita gwetusono gwetulya bogoya abaana ka tebakyalya mwengevu yekka era bwatunda bwati nabanga atandisa okuba nga ayengerera ng'agamba gwewesirikire kale ayinga eseka
0: ngaamuseka
1: esebo
0: kaakati ensi awo weetuuse lwaki twakola nnyo losezi mu katale
1: tetukyakkiriza kufiirizibwa
0: twatunda nnyo layisi twakoowa akatale
1: bannaffe bangi baddadda mu kyalo balima
0: nalabyeko awo namabegako awo mumvubuka gwe nalaba kazannyiikirizi ku mikutu gino ejammwe eryalaga nga nekigambo

0: Kuchaa kozesa, hodwe chigambo chafu, chetuwe sigamako, nkumbi terimba, na agambe nkumbi erimba. Mwana watu nga nobu juli za abu ina.
1: Yesebo.
0: Nga inawe nsa uza kasoja okumi na bili.
1: Yesebo.
0: Jazirima, ilari akulaga mulimi, alimu kwa
1: Bwayola yola kumari ya wali buwati.
0: Kumari ya buwati ya balaga anti batu gamba, batu limba abo, tukoze na yete tunachetufunye simanya. Tiwatege ila katale. Akatale tucha haka ingira mubu wetu tinga. Tuwe simbia mubu wetu tinga. Tuwa wako ne pulani. Wako ne pulani yoku bili.
1: Wantulino mkuguru kumunu kwa gabi. Emezinga jairani. Je ugula mubu wejiti. Nijire ugula mubu wejiti. Najote jisha duka wejiti.

tujja kufuna ku bakyalo okusingako tubafuneko insha Allah n'abapya abalala so tumaze endowoozi okugabana ennaku tuzigabanye abapya beekalakaasizza nnyo abapya beekalakaasizza nnyo so kakati tuziba wadde olwokusatu nduba wadde olwokusatu n'olwokutaano abapya olwakusatu kadde n'olwokutaano nduwadde nnyo abakyala nabo bakusindika emesegi bakube n'abapya abalala n'oyo n'abamaze wiiki namba nga takuba n'omukadde kati nawe omukadde ngo nabo maze wiiki namba nga tokubye kati nawe ojja kukubanga ku lwokutaano lw'abakyala n'oyo amaze wiiki namba nga tokuba olwokusatu lw'abapya bokka kaboka insha Allah muzikirize ngendeko mu adhikari ezo kumakia insha Allah oluvanyuma te ngenda kubera ngate nkomau wenadda joli oja kumpa kumaulire ki agali saidi zeyo kasoli juma bachikiridde mwena nabazukusa kati okuzukusa pa

Microphone 1, 2. Bore kide chature se rwarero. Wachi danka tutandikide masekati gachiro. Wakati mungwe kunta. Woku kwa shamu nangi nimpewe yipitivu. Pure ngerama ka. Mwala chana yali akubye usingi. Ngarabi ali mtuto otutenka nikabambi. Kagombe kavuga. Azuku kira. Kwatirida bali. Agenda mchinabiro. Yeo zao zako. Akwata mudimezi. Mukashera ke kamu. Mbakurengi sama kakamu. Ngamoni mwana mwrezi. Hariku chitu chechi chefa ananidiza. Kwatirida woche. Anaba naba ko. Yete kateka. Akwata mudimezi. Kama kana kuandi kita wansi. Nima kukama etulio mkeze. Yesinime tanisi. Matovu hudu, yaji kutemu, najwe sawa satu nambidi wa kufa kusawe mpaka kusawa satu zoku macha. Nga waku ganti freedom mbeja, mazi ageka. Kwa saka sekende Francis mwokeza dembe, bunda mwebali. Nguma nebisesa, maudi nga waga wawu, bunda tukina kuwanga tubisanga mkano. Nga ganti kubandu charu zoka kutusi za mwini mdo sawa sadya kabaka. Nateka komu konaani, etulio mkeze kuparo of Africa Radio. Buli kumacha. Sawe mpaka kusawa satu zoku macha toswa.

0: Kubirungu ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abaali hamu.
2: Tugire ku nsonga za ddiini zokka. Tuzikubakanyako ebirowoozo. Tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
3: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna. Abere wakitibwa bawangwasi.
4: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
3: Si ku nsonga yonna. La tasubanna. Bannange okuvuma si kya buntu. Ate si kya musiraamu. Omubaka yatugaanira ddala.
4: Okuvuma.
3: Tavuma. Tavuma wakitibwa.
4: Tavuma wa wansi.
3: Tavuma wa wansi.
4: Tavuma kisolo.
3: Kisolo. Tavuma muntu.
4: Muntu.
3: Wadde ekinyonyi.
4: Wadde ekinyonyi. Kati gwe bovuma. Ani akuru.
2: Program Mimbali Special. Buri lwa mukaga sawemu paka setwe zokumacha. Chiwende. Ite chikakasidwa. Buri lwa mukaga ngene kuzomwe 10 Oktoba. Wamne sana ngene kuzomwe 10 na rumu. Fungi za tukole wa Part of Africa Radio. Waji waka kawo. Kura kura nya. Iko sigalira mabega. Kumulundi guno tugenda mu maso. Muje tusome. Muje tuige kusaka magezi. Muje tuike nunde yoko ke yomulembe. Ikikereza. Okurundi mbuse zorujo. Wamunente. Jangu ne chotunda tusensera katare. Ukulima no kurunda. Ukulime mwanyi. Sakono kugata ko mutindo. Tuliba kubera ku Kalem House. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sone sabanje. Abu kugumu business. Ebya nyingiza na katare. Abu uliba magezi. Ama kampuni gana chegekole deko. Gakutuwa kumagezi. Utandi sotia. Nebi nkwebida rabinje. Nkugambi chuwede. Fungi za tukoli ni Part of Africa Radio. Tu ingini na mituwa lebili joka. Bookinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Women Mehmet Events.
5: Gano, Gemori Mbufunze, Kupal FM.

0: You can taste.
1: Ona, akole wabari ham.
2: Kano ke kasera. Aka program yo. Aba chala wazira. Chitofu dala.
3: You're listening to the
2: Aba chala wazira. Eno ye program. Aba chala wazira. Wanoko Pal FM.
4: Program Aba Chala Bazira. Yeah.
5: Aba Chala Bazira.
6: Kumo nsamba kutanya za muenda Pal FM. Hekula elio monte wabuli jo. Asi anze kula msaka.
2: Abachala bazira.
7: Tisenga mtumulia process Allah ya gaba hatia. Namuandu ono Allah tainaji ya musendera bari. Olaba namuandu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emyezena. Nga atude kubwa namuandu. Ya idaye. Atule emyezena mumakagaba.
4: Abachala bazira.
7: Echimu tuzise emyezena chichi. Tusobola kutunulira namuandu ono. Tagenda mumwezi gumugu nonga bafude tumugo ya agenze. Waite emyeze satu wadaba gambe. Banage runo rubuto lweni na ruwa mgenzi.
4: Abachala bazira.
7: Kati omchalo no na mwandu taina kuhisi wabu mikuruwa kubaya bazara mwara.
6: Echibite chijia uchibi.
7: Allah ya kula gira vana ba mbalabi lile. Bale mega manti munange tata wafu ya fa. Tetu danga mkufuna kumunogwa nusu. Tetu somi.
6: Mwabambe mari ya ba mwere kwa mwe. Mwekebili.
7: Abana bali ku street.
4: Abachala bazira. Bulirunako Monday to Friday. Okuvaku sawa musambo. Paka sawa muenda. Isaka ungezi.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Osibye chando mulonje yeku mide kumukutu. Ogwachiku mumsamba kutonyeze muenda Pal FM ekula erio muntu wabulijo. Asianze mkula msako. Nechila msaji singira dala okuba HHT wa. Chitalo nyo abafido mkama kutonda wagumye ni wanafe wajuru demio jawajira mzisa. Haina kuzama ziri kumina msambo mwezi hugo mnana mwaka bili abili. Mumukaga matenda majibuga wachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nsasira kubanda ino nangi bizibu bia nsu kakati. Ebya na madala. Unako ule gulo sawa zabadi kumi. Nga sister wange na yetu mugala miza mnyomba ye. Eyo uluwelela sister wange Sara. Na hii ya tufudeko. Chitaro andai siyati. Yoyo mungu brother wange, mama wange, dene sister wange. Guno mwaka. Anyway, tusabe mungu. Ajari webe tuuse. Nene yongiro kusasira ko. Abana ba sister wangu mugenzi sababu chwa Allah subhanahu wa ta'ala abagumye akasera nkamanyike muita musikangu embera bwecho na ituli wamu Sara Allah yamtujeko zabade sawa 10 na ko re Sunday rejo sister wangu byadala hoyo na itwa werekede zabade sawa 10 kitalo kale nabalala bali mu mbera bwecho na mwetu bagumya eranga tubasasira ko Yaranze gumura bwana ntambude chiro mpora mpora. Ndoze wakantu seyo sawa mnano ogwe chiro. Mnana mwenda mungu antambuza bulunzi. Nesa bolo kuja tempereze egwanga. Tuche yongera yo mulunji ampuliriza mbajukiza nti okuno diguru ogwaita twali no mchala bamwita nyiragwiza. Nyiragwiza twali tutunulira jevudewe ebyafayo bye. Nti munsimu na gobo chaloza nti gowe kaise mbisomo za elano ya galo kweto kwetuga. Manyanti manji tuisemo, abantu manji baisemo bintu binji. Nini basigalanga banywerera kuchiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nibasigalanga obula mbukula butambula. Era nibasigalanga bale fubana okulaba nga balu wanyisa. Embera bwito gutoloza nti gwaliye yo mwogera binji mungu ono tamanyi katonda yatwera bidasi manya bichi. Lekera okulasana. Zukuso obwongo bwo. Tachuwa ndoza ya kubiri, weraneko. Oja kuwa uliza programu zino. Oja kuiga butia. Tutusobolo kuja mwenyanga. Tutusobolo kubanga titutambu za obala. Mujukiro mchalo no nyirangwiza. Nyirangwiza Hanifa. Mchala yalisi msilamu. Mchala mkristayo. Eranga mama yu mulokole. Yatutambu za obala muwe. Chenjaga lo kukujukiza kwa mlonja mpuliriza nti twatambula omukazi kuchalo ya jana mugaba na agaba umana wa amune ne aitane senga wenebamu kukusa nebamu uo msajja msinga kukumiaka omusajja na amuleta Kampala na mfumbiza na afumbirwa na mzala mwana aba aloza nti ngenda na aloza nti ngenda wena malokuzo na mwana Nsobolo kuviro omwami ono bambi ngende ate miskin wali lubuto lulala ya mchala ono gwetulina era njogelira nyirangwiza ya mazedo kubanga akalide emabega we mzenda jwa radio pale banange enseri mwe bizibu mbadde ntukana ku reception ya pale FM atene nsange ekinene ekirala omwami bano banna magoye alineri solizi mindozo omulabi omusanza
0: mukozi wawo
6: Neda simu kozi mwurwede. Ano onyabu yambi. Azimbie, olidabi yeriso.
0: Mwurabi, sifude yo kwetege. Sisi kwetege za vandu.
6: Mwurade, vana kasongula, embera, mbi. Alino mukazi na vana vatano. Banai, Allah ya singu wakumaya.
0: Eriso, jaja joka.
6: Eriso, olidabi yeribulidemu yenavu, olidemu litujali muruma. Vana kasongula. Ebebe onobi sanga mwonsi. Banai, tubele nechisa. Abali nechisa mbebaza. Mwebale kuba na mutima mulungi ogwo ogwekisa nyirangwiza buuza ku mulungi yakulindiridde dda
0: okay omulungi owa omuliza owa Pearl of Africa soka kubuza ku nekiramuso ekirungi ekisinga obulungi ate ekyemirembe assalamu alaikum
6: wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh beautiful uliotia Ebintu byonna byekuma kugwe kati.
0: Wanji.
6: Ebintu byonna gwe mulungi gwe akola gwe ebanda.
0: Wanji alhamdulillah.
6: Alhamdulillah matere bajivuga wakibala swala watala.
0: Alhamdulillah.
6: Ojukira wetu wako mu mulundi guli.
0: Nzijukira wetu wakoma. Nga process eno manyamvute mucharo ntuse Kampala yonge wedde nzadde abaana omu basatu bana
6: moyo omwami wo
0: moyo omwami nabe bana bendina sizaranga mwana mulala
6: ebyokuno wali obifisiza
0: ate no bakoze okubifisa ntya
6: wagamba nti batata bo bagamba tetutu wala muwala nga
0: muzito Nenzala, waita wakasera akatono, akatali na kanchi, walina baby, wa miezi ebiri, wabe sato funyo lukuto lulara. Era n'omulala bwatyo bwatyo bebaba na wanabe endina.
6: Na era waliwe tandikide okola ng'otunga masweta, pia nambi
0: jigira. Nzo okuva buto, okuva buto situ urangako.
6: Bambi.
0: Kuwanga ze na manya, nti in fact ye kawula babantu abalala bamubala obuzibu obw'amaanyi ne bagenda babeko gye banoonya obuyambi nze we mbako n'obuzibu obw'amaanyi oba bwa ssente oba kimanyi okutuula oba kyetaagisa kwegalirako mu kisenge nsooke newe mutayi mu ndohooze nze kyo kyenkola siteera nze kusaba buyambi era tewali asobola kuvaayo okuva mu buto bwange nga ndi wansi agambe nti omwoyo yajja n'ansabako obuyambi
6: Wewanako wekka.
0: Taliyo, yes.
6: Bambi.
0: Kozi kitu cha zingo kwa agara. Connection. Jagara nyo connection. Tiwe mfuno omuntu nga ndaba nti ata sobora kumpa connection.
6: Akugatako.
0: Angatako. Oyomba njagara nyo mwesembeza. Ya. Mba njagara nyo mwesembeza.
6: Okay.
0: Uchitege dechini.
6: Katu demu lugendo rafi tutambule.
0: So, lugendo rafi otu wako ma. Wari wani kumeka? Twari wano
3: lwa kumeka. It was Tuesday.
6: Nalirwa kubiri.
0: Yeah. Tuesday twari wano. Gendo lwa fewe twakoma. Twakoma nga. Ebyo byonna byonna nga mazo biba nyonyora. Okuva buto okutuuka we ntuuse. Tuuse Kampala. Ne naba namba zadde. Naye nga sira ba future ya daba namba zadde.
6: Moyo omwami gwonna.
0: Yes. Nga buli kwenza. In fact buli wanafuna nga olubuto. Nagamba nga. Kuba wali wano olumu. Na mugamba, orubuto runo, mbade njagara rujamu.
6: Omwana wakumeka oyo?
0: Yari wakubiri. Oyoyo wakubiri nga nchagala. Mwami na angamba, zesiri na buzibu. Na ye warujamu nofa, kwa manyi.
6: Mwami wakamba.
0: Bwache weyayogera. Ati nga mugamba. Nga muga kakati, ono mwana amuzadde. Na era sira wa future. Omuchara obanze omwana obwala saso mu lwembeere yennaku. Sisobola te kuzaala abaana babere mu mbeera yaki kajje nakuliramu. Ne mugamba olubuto luno olwo wakuvaamu kuboledde njagala kola ki kufuna option endala ate gye swafuna nga ndi lubuto. Era nagenda ne njogerako n'omusawo nzijjemu olubuto. musawo nangamba mnyonye mitwala 25 nga nangamba omwami mwami nagamba nzeze sente si kizibu nsobolo zinonya nenzikuwa nayo wafate binkwa atako okategede atenga nekigambo kyenjogera ko kujamu olubuto nga mpulira kiwulire ndabantu bafuna embuto nga tebazagala bakola ki bazijamu gasima ekyo ekiki ekiyinza okudirira nebisigadde engeri gyekiri nti naye sina sente ayineyo nandibadde nazo oba sande kisobodde ebimu twogera byogere nozo okimanyi ng'embeera weeri muntu nayogera bwogezi kintu naye nga
6: ekyali kikuzisaamu omwana oyo kyali ki
0: nga ndaba teri future
6: future kikyotegeeza eri omwana
0: future nga ndaba omwami gwe ndi naye
6: anywa
0: anywa omwenge kabwazifunye bwazinywa ne zigwawo
6: mpulira
0: because embeera y'obwavu tuwa mutaso jivamu. Senga wa mwetegefu. Wabera mwetegefu ene wakuva mwana.
6: Olwana. Ntikena afuna njaka yes. Pulani ingira.
0: Watera wangu ragataruanye. Na ye katigwe. Toruwe ya gara kuruwana. Otudebu tuzi. Neba kwa ato omugo. Like tugezo mwavu. Afunye send. Aba funye omugo. Ogo kuruwanisa. Atezo funye ozono. Kata uwesara bila future. Mwama. Aizo veri nangamba. Kwa tazine mituwa rasato ziteleke wali. Oredda anywedde. Yazitandise kodda simanyi yadde ne mmeka. Katate nze nga ndinamu n'ekintu muli mu bwonko bwange ekingamba nti sente ezitali zoto zikaayanira. Era nga waveri nangamba gana mitwalo asatu gembadde nva kuwa gampe nga ngagyayo ne ngamuwa. Bino abakyala balala bye bayomba ne balwana ate sente ozitwalawo biki biki nga nze sibisobola.
6: Sikyo wali?
0: Nze nga kyendi nga eva mba nkulaninga omuntu okubeera wakyusa obulamu bwe asobola okukola atya
6: akiyitamu atya
0: kati awo we natandikira okumwana oyo owokubiri nentandika okuba nga ndina okugyayo obusente kuba gye twavudde ku lwokubiri abaaliko bakimanyi ti nabagamba yadde ngeri nkyali mu kyalo nga nze ndina omukyala gwe nkolera nga ntunga sweta nga nabisoma era we natuuka eno nga ndina akasente kange kenteresa n'omwami kaatamanyi kuba nalisobola kadyako omwami yali agula emmere nga nze mbeera nazo
6: nga kitoga nti obeera enjala nakatoddeko ekyo gwomukisa gwe wali olina mu ye
0: ya ekyokugula emmere kyo
6: yali munyiikivu
0: era ne we natuukira ekiseera ogamba nti njawukane naye nga mu bine bizibu abakyala bye baganda oba abaana basuza enjala biki biki nga bye wange tebiriiyo nga tulya ffe n'okusinga abagaga ng'olwo omwami ye yategeera kimu ayinza ogula enkoko n'agula ennyama y'ente n'ey'embuzi byonna n'abireeta n'ekyenyanja
6: yali mwonoonyi
0: okategedde katate nze nk'omukyala nga tebinsanyusa ng'agamba wakiri yandiguzeko tayipe emu kuba tuli baavu okitegedde naye enkola ye ngate akora nka mugagga naddala mukudya ogenda okwekanga ne baneiba babura kutta oli yalidde mukenenkera yasibidde bijanja n'olusita biina nkugambye mwe byonna mu biina engeri y'okuba nti olina obikuuma nga tebyonoonese nga sirina na furigi mwe genda obikuumira ndina okwata enkoko eno atagira esensale bamaze dde ogisa
6: ogikalirireko
0: ndina ogikalirirako marene mare nene nyama njikalirire neri njikalirire fumbeka ekyenyanja ekigenda okufa amangu nenkera kimpalirize ro kaliri nene nyama ireme kufa okitegedde katate nga tulina Rand Road namukyala ngabeere
6: alaba abana abapangisa abali ku njuze bali ebintu bakalirire
0: senga abeera ku Pearl of Africa tali walali awo mu kifumbira ndoza yandigambye omukyala ono ayogera amazima merere ngo ngate agamba sitayagala bafumbira mu nju kati mu bufunze enyama ina gikalira wale nokalira enyama y'embuzi nkoko baneiba obe nk'abasaaliza naye nga si kyekigendererwa lwakyo naye nga gw'omanyi kikyoli
6: sembezaako akatebe mu maaso kato
0: omwana talina lugoye lwakwambala tewali pulaani
6: oluusi
0: omwaka ogujja olaba akaana kandi genzeko ku nasale katandika okusoma naye okulya mudya naye teri pulaani ng'omwami newaleta 5,000 omugamba lumu yaranzise namugamba nga sina kuba nti oba anywedde Yajja nampa emitwalo ataano. Nemugamba naye kansuubira nti gino emitwalo ataano gyompadde leero zizo si zizo. Obuuza obuuza ki? Gwarokozeko kusenga olokuteko kusena omanyi sente bwemenya. Okitegere kine. Naye nga kye nali njagala mukyo mugambe ti zino esente gwaki waakiri togulako embuzi mu kyalo.
6: Tulunde.
0: Waakiri. Waliwo okubeera awo nti oba enkera mufunye obuzibu nga namwe mulina kye mutunda kuba Eva omwana we yalwalanga nga alina okwehoola mu kibiina balina ebibiina bye bakubanga buli kiro nga nga beekuganya
6: wabibala abalamu ng'omukyala n'ogaa nti
0: walayi billah ne ala nga ndaba obulamu obwange bwali tebulina gye bulaga senga saava mu bufumbo buli gali tebuyina senga kati ndi bwentyo senga kati omwana wange tasomera ku muzi darini senga omwana wange tali kibuli secondary okitegeera sinda kyali kyekisoboka
6: wazukuka mangu
0: newe yandibadde kesi primary teyandisobodde goge mazima teyandisobodde kati ebintu ebyo nabirengane nga kasomu amagulu emmere ebyana byange nga binyirira nange maama abo ng'anyirira nti tulya bulungi okitegedde
6: paade mukolerera lubuto
0: lubuto teri kintu kirumanka ekyo omuntu nga osuuka emyaka 18 naye ng'okolerera lubuto era eyo meseji egenda ey'omuntu yenna ali eyo naye ng'oweza emyaka 18 okudda waggulu ng'olina kyokola naye ng'okolerera lubuto ng'okeera ku makya kale nonaaba n'oyambala togenze kukola naye ng'okolera lubuto kibi nnyo kibi nnyo kaba okiwulira kati nze okutambuza obulamu saapapa infacti kateno meseji abakyala temuvaako munwerere kuno kupaalo temuvaako muwulire no meseji omukyala wenaraba nga teri future naye ng'omwama agula emmere sukalaabeerawo namanyi n'okugenda mu supermarket n'agula emmere y'omwana engeri gyekiri nti nazangako batoye kati nga omwana wemugenda mu ggwaliro tugeze omwana mulwadde omusawo n'abagamba omwana ono alina kunywa obuggi webuti ne webuti bino nebino bijja muleetera enjoka mu lubuto ebyajja binyonya abikuleetere ate mu bungi omwana wajja kulya ebyo byenyini bye bamulagidde mu ddwaliro kyovula nti nazaako abaana bato bato naye otunula ku baana bange olabira ddala abaana bakulira mu mbeera ennungi kuba tebadyako bubi kiraba ekintu ekyo kati we nalaba nti omwami kweyo akasobola okazanya nengamba kati kantandika okukola kantandika okukola omulimu gwange gwennyini nyini gwe natandikirako gula ogw'omutwe nenfuna ekyuma wali mu kiyembe netandika okuba esweta ewaka mu muzigo gwaffe
6: bambi
0: nengenda kwest primary school nensabayo omulimu gw'okuba esweta ne bampa waliwo akalala baali bakayita kesi primary nga kali nk'ak'omuntu awo mu lusozi mu ttaka bukirwa sedi zeemulagwa ne kakati weebuloba obusomero bombi agamasomero abiri ne gampa nenyingira akatale kamwokya nga ndukamu n'obusitokisi obw'ababebi obw'omungalo obw'okwambala nka gloves n'obupale n'akasweta yes abo nabo nengenda mu katale okubalagako sample bana bakyala batunda engoye
6: bakuwagire
0: yes nabo ne bampagira ne babanga bampazi order nenfuna sente kati mu kufuna sente nenga ate ndina okuddayo nsome because ekirooto kyange kyali kya busaho nga njayabeera musaho okitegedde wenaraba nga nfuna sente nga nsobola n'oteeka omuntu omulala ku kyuma kyange ne mbaako gwe nsomesa nsobola omuteekako ti newe mba nga sikoze ku olwo yasobola okukolera sente ne ziyingira kati nenzirayo ku ssomero
6: n'oddayo mu siniya ki
0: nali nasoma nga namala siniya 4 nga nafuna certificate nenzirayo nsome kosi
6: nogenda mu siniya 5
0: no nensoma
6: wagenda ku benra ordinance
0: yes nensoma midwife
6: midwifery
0: yes naye ekyewunyisa era saagikola saagikola ogwaki saagikola omusaala gwe basasula
6: watunulira omusaala gwe yali agenze student yamangu agwogera
0: no kiri bwe kiti kati nze ndi mukazi mukozi ate nkwata mangu tosuubira kunjigiriza ekintu leero tenkyo ngenda kikola osuubire nti nakiyize yesterday ojja kundaba nk'omuntu akimazemu ki ebbanga okitegedde kati nze ali mu process ate nali nkyasoma wano nsoma busaho
6: wagenda wa wali ogenze kusomera wa
0: nga sinamaliriza nali ndyawo e Mulago
6: Ogenda mulogo.
0: Yes.
6: Mm-hmm.
0: Katinga sina maririza. Mm. Cha soma.
6: Mm. Eh? Mm.
0: Awe nasangira omuntu. Nangamba nti aa. Waliwe ebintu byenjagara ogendo joininge. Kwanza ate bitya bya busaho. Ate gwe njogera yo jabisobola. Kuba ina ne customer keyo. Kutunda dagala.
6: Mudwaliro yali yennyini emulago.
0: Aa. Mm. Oro omuntu omusisinkanye.
6: Omuntu omulala.
0: Kawe
6: twesinkanye.
0: Tunyumiza.
6: Mpulira.
0: Nengamba zeno. Nsoma nga wempora. Naye mpulira nga njagala kuyingiza. Olede wama za Dubai itira meri. Omaro kusoma. Akasente. Katukusinzira kulevo yori wa certificate. Jabera musara kwa mitwara asatu. Bichiwe bichiwe. Na habili mweta. Nenga ateka tinza yosi kwa atayo. Sinja kumarako. Kata ateka tuonda sima nje ya jomuchara. Turi yao. Tunyumya mutambura wesinkanye omuntu. Nangamba. Ndina jemba derero, wabadeyo kapate pate, bachaina, babare taba doktazi, nebasomesa abantu, ebyobula muka ebitambula, na gulichimu muta inakutambuza chobula muka nebisigade. Kwanze soko rinde, techintu chogede matugo, ninka yarachi urideko, na inga madenga anonya connectioni, nantuka yontia, era bagenda watandika watia. Nanga nemugubuza, samura gati mbiagati, wabura namubuza byabaddewa. Tibia wa deka mocha kaku Uganda Museum. Kwanze, ya wa dao, na iso otegera yoncha. Chogamba kutuwe na umu, no umu kwa nine simu ye. Tila, waliwa muzeye ya ntuteyo. Ndine simu ye na iba wanga. Kwanze yojobomba. Akwale la yonti ye.
6: Yalinga workshopo.
0: Yes. Diari gwarido. Oba tujitene tiwaka ngabale na eddagala edya food supplement.
6: Okay.
0: Naye nga sengo otuka ne bakusomesa. Yengo mu China chayagala agala muntu mugezi asobola otunda ebintu bye ate nga abimusomeseza bilina mu experience. Natuka ne mbuza system etambula etya nto ku registering okusobola kwogera no mu China kubulira ibigendo gwe na maso sasule 5 rukumi. Nazirina munsa. Nasisa suri rao ate chirala wangu ya kuwa burungi kaya wagama ati okugaga wala okugaga chama ate ne chirala obuta tia risiki yona
6: wewe yo lumba lumba lumba
0: etanu lukumi nazijamu nasisa suri rao ne mbaga mpereje session for mjijuza ne njijuza ne wanga akari uja kuingira muru meri nesika no mchaina netuokera ambuza guwa nine mnyonyola manya gangi na ambuza osobola wasomerera kino emugamba inagamba teka ti obwa do somebyo jukira certificate sina jimareje
6: yeye ali mulago midwife
0: yes na ngamba kati kiroto cyo kibanga cyecyo yadetona mariza kubera sibyo ugenda ukora kati zabano ni nabo ba doctor bendeta bari professional ne babanga bakusomese dagara rino rikora kino biri bibiri katao after wari wesomera te funge tugenda kuteka cafe yaba china utunaraba ngo osobola tujia kuteka musomere ya fengkawa wa China, osome bintu ya fengbunonji. Nensoma, omu China na anja gala, nga inzo veri kumachana furuma mukarineri wansije tutudawara. Eri nye diange na diagara Jennifer. Nenzo veri naga, Jennifer, Jennifer, mwani. Nande chane kubwa okudia. Na anja gala.
6: Yali musajja.
0: Muchara ato mukadde miaka kankaga yanjagala nyo mukazi bonabona bensanzewo ne beunya omuchara nanjagala ekisuste ne banjigiriza okola ne batomesa dagala lyabo nga buli kumacha okera mu kirasi yabo nga baleta ba dokita nga waliyo kirasi nga buli kumacha okera kumacha sawa emu nosomako sawa bili sawa nyano ofuruma we mfuruma nga ndumba firudi. Orona mazedo kuhige dagara, ndina furaya wazipa mbunchi wezi. Nente kamu nsao. Nendumba. Anyezo kujangwa na kuparo of Africa, nenyingira ofisi, netandikiru.
6: Notandikuwa no muko umu kunyonyora.
0: Kunyonyore dagara, cherikora, na wawari sangiwa.
6: Otio.
0: Ogendo kura ngaburu atandisa kuingira mugundi, mubiznesi yabari, mukampuni. Ngaburu wa majia nonyari nya Jennifer. Kufuraya nateka anga kama nyaga anga na namba yesi. Ngabura jia tuko kuriseption ya uzo ya garani. Njagara msao Jennifer. Njagara msao Jennifer.
6: Olo nari ya msao vali kuwa deda.
0: Atuwa bamba waneda garani bamba. Atuze maso meso na vikuti.
6: Uze
0: nevi zimbabi wangami ufureke ya reko pini something eno ye gunde ye package. Mbiku wa do wonye. Ngaruwache nchato sindika mtu mura na njaga mta msao Jennifer.
6: Otio.
0: Echa famu. Nenko lechi suse. kataba abachina nga wobera omukozi nyo bagaba ebirabo nga waliwo revo bakuraga revo 1 tukuwaka akabaga
6: kakwati
0: revo 2 tukuwaka no revo 3 tukuwaka TV sifunya TV munja atabadde nayo revo 4 tukuwa boda
6: olufumbo
0: nkora nzira ka
6: wo mwami
0: ke karika message kenge ndo sembyo ndo za ntaba chate ba papanga to papanga
6: tugende tusuna tusuna
0: jendi nyuka buli unaku tanatandikira ku msara gwa mitwa ronkaga anti bwo nchokoze che bakusasura
6: nyaka
0: commission umwezo ogwada ko nafuna milioni 2 mitwara 2
6: olobu nyikivu bwo gokola
0: ukatege daka ntako
6: ogwada
0: ko nze natuka ekisera ngabampa ne milioni 7 omwezi
6: Yego muntu omu.
0: Nzo muntu omu.
6: Koma.
4: Ibisenge jutubu luze. Umuli basketball. Umupira. Mutu kazambaka. Ibikonde. Emisinde jichukugu. Tennis. Volleyball. Netball. Nebi nerabinji. Wono msia fi Uganda. Kukarura Afrika. Wumune mitara wa mayanja. Full time sports.
3: Asazi, negadunya. Chani mche chiri kuyandia mwonde. Ole musabio maivoria.
5: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
3: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi. Basara.
5: Yes. Ajabe rangono wayo.
3: Umfiri kata kuma mutindo. Umfiri kwa wocha yao, mkapira nyakamanyi ngati ya kutuwa mkazi. Mbato wa mtu mkumu.
5: Ate ya sato mwana, talamuna bibida.
3: Ule mtu undina. Ule wafunia mbuso mtu undo, ule mtu undina.
5: Yes.
4: Mkituli wa muna bukuko, mkutunurida. Wumuno kwa kininye vya mizanyo. Mkutuna kuruwa sande, ukufu kusawa mkaga. Paka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibya mizanyo vya marayo. Tubisubwa.
8: Kade kamu zanyo. Nga tuita company zonezo wa Islamu. Charity organizations. Ama tende kero gebi anjigiri za gawa guru. Muuma corporate games. Za kutandi kanga 1 August. Bili abili mumukaga. Ku IUIU female campus. Kaboja. Bulisande semba yo mwezi. Paka December. Jango binkane. Mumupira. Volleyball. Okuduka. Oksiko mguwa. Okudukira mukutia. Sakone mizanye mirale minyuvu. Tuzimbo wa Seluganda. Wanza timu yolelo. Gokuwa kunoti musavu mwe. Nanya, biye mumu nana, mwenda tano noti, Uma Games, Zuwagidwa, Palevem, Blascon, Presidential Initiative on Banana Industrial Development, Blast Media, Infinity Concepts, Chibuli Hospital, IUIU Female Campus, Hatima's Kitchen, Friday Call, Netwin Brook Schools, Uma Games, where unity meets competition.
9: Munyumben. Buli chijulo chitu kungani, ati ufumbisa nunu, buli chakulia chilete sanyo. Kuluwe nyame nunji, eye guowo ate mpomu, teka mu nunu nyama binsari, atu wolo wegutu uka kumventiri. Leka nunu curry powder azifule chokulia, uliomu chaya yanira. Buomu, buangu, bugulika, mo grams 5 zo kabuli second. Bukule waba Bibco Uganda Limited, iramu sangi maduka, wona ukumpinde woli.
10: Uyekala kutandika famu ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusubulu kutendeka engeri okutandika famu yo, ye nkoko, ye mbuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko, utandiki wako, obulu na kuulumu, nukwe yungira yo. Tusubulu genda ugendo tandika famu yo, nitukubuli rangiri chi, josubulu kutandika famu yo ulonji. Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubide kunoti bili, noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu ama kumyabiri kumina musamvu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm chiwede ite chikakasidwa kubomu kakangene kuzomu zikumi oktoba wamane sani ngene kuzomu zikumi na rumu fongi za tukole wopalo Africa Radio wajiwaka kawuwo akurakuranya liku singari na mabega kumono ndiguno tugenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ike nunde yukoke yomu Mbe ikikiriza ukurundi mbuse zorujo wamunente Janguni chotunda tusensara katare Ukurima nukurunda ukurime mwanyi Sakono kukata kwa mutindo Tuiva kubira
11: kukalamu house ukulina na Uganda Museum ukutani kanisa wabirizo kumacha paka kaungeze abu somi sabanje abu kukumu business ebye nyingiza na katare abu uliwa magizi ama kampu na gana chagikore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi nkwebidarabi inje nkugambi chuede fungi za tukoline Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa nebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musamvu tano bizi kuminemu kumi kumina bizi awagidwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV One Woman Mehmet Events
12: Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi Obado chimanyi Tikatu sobulo ukwe wangulile mutoka Kunkumi bidizo ka Wezi muamanyi Ngunye chokunye cha rock boom Oba silver back Uwangule bida bibi nene Ne Boom Chakala Season 3 Wangule bida bibi sanyusa Ebi uleza dalobu umbibutano Mukash Flat screen TVZ Emotoka Pichi pichi Smartphone Kusane free complimentary okuva mu rock boom ne silver back choino kula changu nyo gula buguze chupa ya rock boom oba silver back energy drink kibira wansi wakasanikira chula bayo cho wangula aba wanguzi abana wangule chupa za rock boom echo kunwa cho wangude osobola okukijja kuduka lyo neri kulyo kumpi oba okube ku 0800 299 0008 rock boom tanywe babana bato abachala abembuto abayonsa kusana abemibiri ejita kulagana na caffeine.
6: All right, in kwebazanti webali nyo webali dali tuchagenda mmasa na michala Erangwiza Hanifa ngatunulira jemvu dewezi chakukanti togwa musubi ya teto tuula bela mkakaru kanyi niyo gwele kuga mati jangu kisopshoni ya Pearl FM nesiri nji mkome bili wefu ni nakataba kali mogu li duwa eduwa ngoli mbizibu ebifane msero mwano kulira duwa jangu nesiri nji mkome bili chapa shino chawandi kiba mkadewa feshu rai mbu Kenya atema nabatu gambia bati ya wakiso mwuzi msa secondary school la kata hajati ya mina na chiganda akukanti mutuwa lilo mwana someru ya one area valisa msamagura satu wakiso lisangiwa kumayos kuminanya seri nya stage some satinya sciences ikumse njibu wa msiram songa na wenzi kilizenda la bani lizibwa bagabana akadabe kibasari ibi mzanyusa kwa internet zaba na babifa kwa nyo baliku 0 msamu 0 nya nsamu msamu wasatu msatu chena mtano wano watu msamu nana mnana kaga na msatu ana mtano bano batu gambi vati ya mkore enterprises Uganda Limited bebo kaba tutusa ibi zimbi sibibili kumalembe sementi mitayumba mabati tanka tayo zibia masanyalaze pasanga kudi kampura shiri hamis road usagabali nekishiru masaka road wampi wali gayaza road ku 0 msamu 0 yomoku mina mkaga chinana sato mtano wano watu msamu note imu noti tano nsambu kumi na tano katwa yungere yone mchala Nyirangwiza nga tumulida jimvu dewa hajati
0: naam
6: otio kakati inga utani kukula bakuwe birabo
0: bampe birabo
6: bakuwa kalaba akaso ka
0: kalaba akaso
6: tv jitute waka
0: jitute waka mbera nechuse
6: chuse mwami muta ambuza bufumbu
0: te wali buzibu nasimu na kwa buzibu because narina kiliza tikati alabye ya mona abimpani tugenda kuwera mura ife
6: nonji
0: enunji because ntinze mfunya okitegera orenso ngati wanafuna tv nga nunji nga baneiba betuliranye Fernando za tubade ku revemu nga bali na zino tv eziri ko mu
6: ezakabuto
0: aizo na yenga nayo zambada sijirina chena kora nga ndaba nerevo si chajawo
6: waliwo sura
0: wendi yes nenga mbo mwami nga waliwo omwama azimbya wa mayumba kumpi nafe self contained na marunji kuliko toilet kulika kinabironga kicho kuliko ediro nechisenge jukira wali muwade mu rumemu uraba tekicya jya kusinzira ku sente zofu naye nga ngambo omwami urabeze njuze bazimbawo njagara booking akemo wanunga bacyazimba yo bagizimbe nga yange nga bakimenti yange
6: ngo gwe gira
0: koye zisobola genda mweye njaga matiribona sina sente zikora
6: kwa sababu zabo sasula rent
0: kwanga yeje twali munga ya mitwaro musamba denga naye muremane bamwanja myeze echo
6: ye muri
0: yenge yo mbere na nagano muyamba ko because era nari sijagara na yenga yesi ye mtu timugenda tura mutese okitegedde anti ever tamide
6: kati eno job booking abali bagamba batya
0: je booking ngenda mbagamba njagara ke njiye mukuzine njuze muzimba omuchara nonanye nizo angamba naenga zina onju muzisobola
6: baba
0: yasoka ndabensa sura yamwe eyawoliwe mubera umusasura mchajukira ari yarasasura bubi konze mama umukchara wero bita mama Vicky konze mama Vicky wali muchara wemanyo weddini yali muchara wa dini muchara mulungi mukakamu anachara bewe HT wate muchara mukuru ngamugambe nsenogira baye ti okimanyi bulungi omwami omwama wanga nyo omwenge kuba alina ebbawa
6: omwenye nyola
0: inenze sinywa omwenge katene nju nze njagala kujja abana bange wali kumwala kubanga buli kaseera bagwamu mbalekawo ne nga nenkola nensanga
6: bamwala
0: bikaseera balina ebiwundu kati nzayagala wano mbeere seefu nze tunuulira nze nesiti zogenda okola teeka manya gange nze ngenda okusasulanga temu time ato ajja kunjagala bwentyo omanyi okundemesa bwe yangamba yangamba sasule myezi mukago murundi gumu nga manyale sa kiremesa namugambo zagaradi tine mzagara obo zileta digomanyi oyagala kwata njuyo kuba nabarara bari mukujja kubuza nenze we condition je nabawadde kayena yogera ayogera
6: olanga buli nyumba omwezi ya sentiment
0: nga asatu mweta na asatu mweta
6: na kugamba sasule
0: myezi mukaga
6: wazibala
0: nenze muwera wono
6: achichi
0: nagenda munju nenzibala nenze muwa
6: okulaga obumalirivu nti dalo
0: oli mweta yagala yagizimba na speed ne basoka bareka zinendala
6: amalirizo gwo mugaga
0: kubana musoka mulaga nti abana bange bagwa mu mwara ngandi naye ke nkuto omukono nambola wanechiwundu yabudde mwara so njagala abana bange bavechi ku mwara mukyala yazimbe enju ku speed yange yasoka okugwa ne tuyingira kato echa nsasa kuluna kutoya tugenda okuyingira Nengamba omwami kumachanga tugenda kuingira olweggulu mukyala yangambye tugenda kuingira olweggulu bajimaze muyingira nju ya mwewedde kati nze nengamba omwami kumacha ngayamba lenga tagenda nemugamba kawe nagamba nti wano hoyewo tugenda wali naye tugenda genda yo echiro tugenda osenguka
6: tusenguka
0: nemubuza ono wawa nakubanja Nanga mbamba anje myeze echo atenze era sina jendaga. Ochitegede.
6: Amakaga tandiswa kugwa.
0: Zono mama gundi mwagaro wa wano kubanga angumikiriza. Kwanze wali togenda sasula. Wali togenda sasula.
6: Trust me. Tinze
0: just njagade tasa bana bango mwara guno ogunya barira wano mwara guri wano. Kati nasirika na agenda. Teyanzira mukuwa yarisi muntu wakutesa. Uzatu ukesawa waze chilo mfude kola, bichizi saa mkabile ze chilo. Aba na nemba gamba na umukozi na ina umukozi mwaka kazi go, because nga wana siwa bare kabo kana, ina funa umukozi. Nga wana mba gamba, tuandikyo tuturebi, mfunile ya wana babiri wa ikasai, wale wana wazanyanga
6: ukipi. Kobi, musa yungula na angalo.
0: Ate tufano tudawali. Mjonga bichibia tutuara.
6: Nchali mumami.
0: Kwa ziko chenera bide kugamba, tebie bitanda na bichibi sigade sabituara. Because biyari mune ebiku. Nasi wa
6: bituara.
0: Sabituara. Antu tuli mkogela mazima
6: mbele,
0: visa mubarara manji, sabituara. Babu likasera wanga wafuhirida biku. Narina akoze sa kufanicha, deka ya abana, nechitande echefe.
6: Nechicho.
0: Jebjaso ko yingira mune babi siba, ne mifari semipia, bino na bigaba.
6: Ate ila nebiku wali wadose ngu kanabio, chua wakula chechari echitu.
0: Hakati bino, ebikade. Nabile kakozi konka masuka, nto sogoza na uga goro
6: la nchi,
0: ebibio ne mbituara Na ye visinge, ebibio mainti biso tamburi la mebiku na bileka. Native jetwa jamu. Kati bino ne tubirekamu ono nanyonya abantu be nabibagabira.
6: Yena gama ti ajja kusigala mu nyumba. Oba na yamara.
0: Ah yamara nagenda.
6: Nakugoberera.
0: Inangoberera.
6: Okay.
0: Te yasura mu mweno. Ne enkera nafuna abantu be ne muyamba ko no musasurira no rento omukadde bari megamba yagenzele sente zabo because twali bane yiba. Nange kenyino itanga one bagaba agenda ne sente za fe. Okitegedde. Nenzi muwa. Nazitwara nazisasura. Orgo, jine mikwano je mitamivu. Anti wajanga mwita rubri lwa guru bagende banyo amarwa. Kati.
6: Kome.
0: Kati. Basa, hii guni, nunga tuse wate nga temuri yu bichibichi. Kwa ya, tuwa sengu kideko wani.
6: Navalaga.
0: Kati nga baja. Bari tebaina ampisa. Obenga tozirike taka, obachi, kati nga tuba gamba. Nga tumugenda zire kakeyo, kuwa tumazo okora chiyo kusimula. Tuna abasobora, ngafuse bagaga. Bichi, kati ngomwa mabera ngeyo nga wamu gamba, uri mugaga, mwafuka bagaga, bichi. Eva arguana nebaneyo, mwabara jebari, buranjo gira kore mabera ngumukuruana. Kati nga mwebaja, toi juki na feturina ya munda.
6: Serifu.
0: Katomu yegama wafe. Enkube etonye. Abadaze chima mune. Enkube etonye. Abuza. toileti ya mwe. Kofi, naifu ngate tuina toileti. Mm. Orende mfana na jafana munga raba. Mm. Sijia muingiza mtoileti ya munda, mm. ainzo tule kila infections kwa tawana vangu. Mm. Kwanze, naifu ngate tuina toileti. Iye, echo chisawa kachichia. Mm-hmm. Kofi toileti ya, oino genda mzile zake sisa zireni mukasawu. Na mweje mugena, tije tugenda.
6: Mm.
0: Ah, weyare merako, ne mara nenga kastandi na jiki budichimu. Mm. Mwami kagenda kwa seto yono mugenya. Mm. Kwanze, gendo yingire wali. Na gamba, nzo msaji wa mkuru mpame mnyumba. Ajatembera yovu yavu.
6: Ajineyambe mnyumba.
0: Ne wono kuro chano gamba, nto ogenda kubera na abantu bawa, nsingo bayiseko. Ogenda kuwa ngutawani ya buwerele. Omusaji ya gana, ya gamba ya musaji wa mkuru kumiyaka jita soa pama mnyumba. Kukwete wako msaji gamba kwa nchikubyeo.
6: Okwe yamba.
0: Ochitegera. Yebu gacho bwe yachogera.
6: Acha.
0: Korgo ya rangi rafi. Hmm? Kakati, mubade bububi, bichi, katimita nisokwe panka, neto yeri munju, manya zempame mumba. Oh, musacha. Katono. Umanyi, stani taya gariza.
6: Mm-mm.
0: Tata waba nabano, ya tandi kukulaba, ngarefo oba jemuta deko.
6: Omwa ukanya nechikosi.
0: Chonze chechanzi.
6: Omwa ukanya nabani wanyi.
0: Chechanzi ya mbufumbo goyo mwami. Ngaburi chirunji chetufuna. Achiraba nkaya chibi.
6: Oh. Ajina ye obula mumwe
0: ya habe ya. Ya ya gala. Kandi kogula mataka wano mchibuga.
6: Mm.
0: Nga wembangu zetaka. Nde tenda gano.
6: Mm.
0: Ne mugamba. Saini ingako wano. Toma nyobula mubuno. Nyinzo ogula nensirika. Enchane mbaga siri webintu biyangatene bituwara abantu abalala. Gagwe toma inti jebili. Ae fabachara uvokorela wana wana bantu.
6: Mm, mm.
0: Na tandika nga saininga. Nga wendeta saininga taina buzibu. Tuke chisera rumumu retera. Kulike biapa. Kuliko bichi. Mugamba kakati. Encha kustande. Njagara bavu. Gorgo nafune motoka. Njagara batu wa.
6: Ere namba chaina bo.
0: Yes. Gifu jirape ye motoka.
6: Eh, wadamu after TV.
0: Ye, after TV bampa pichi, uh-huh. After pichi, pichi nemba gamba.
6: Ngera guo singa bano.
0: Ngandi kutopu. Era bampitanga topu.
6: Wasoka nofu na akalaba akasoka.
0: Yes. Ako,
6: nodako nofu na TV.
0: Aha.
6: Nodako nofu na milioni meka.
0: Pichi. Nenziramu after pichi, nenziramu na mfu na milioni. Satu wa mitu wa satu. Ngachirabo, na ejukila mfu na umusara kulimweza to guzitowa.
6: Motio.
0: Mm-hmm. Ah, abana mbachusi za masomero.
6: Kakati emotoka, aba ufune chilabo eche emotoka. Aba China angasi wa kuzanyi.
0: Aba mchina kastoba mkozi. Mzomanye mirundi jengenda China mwaka. Wano wentu de. Aba China wakaro mtu wa mkozi, atenga inobu wangu. Echoche na wazura.
6: Wazu wafune emotoka?
0: Nari mkozi nyo. Ngedaraje wakabira ke emotoka, ngandituse kwa nendi isa norijisa. Ya, nze wabampele motoka, nga nedara ndi isizamu. Kwa wana kugamba nti, mumyezi mukaga, owa mumwaka, tuwagaro tunde
6: target dagara,
0: eriri mudora.
6: Nga baku wade target njo ino kuwa.
0: Dora, mitwaro munana, katinze nakora munana kakaga.
6: Nabongera mwaka kakaga.
0: Yes.
6: Taina nge chuwala chibali wa chita Maria kwenye biesi. Nina chuchaichi ino mkisaba nangu.
0: Mashallah.
6: Maria na yari ya kola zede. Maria kutumi dekati wa bari wa Amerika.
0: Akato ya aliwala.
6: Aliwala.
0: Ainzo bata ali kumpi. Mm. Kwa nange senga sigamba nti njagara bera kumpi na mama wange na wana wange. Hmm? Ti mama wange aliwali kisoro. Kubere ili China. Uzimanyi network. Mama ajatuka yera likirila gamba wa mwana nange tari iyo. Atenga nze kwa atunuri. Senga nange sirimu Uganda.
6: Uwamalo kufune moto kwa mwami aduka gamba ati. Mm-mm. Vunobula msibisobola.
0: Omuchara, bana watamifu ngabaja,
6: mm-hmm.
0: Ngabaja. Niba sanga nongepaki nza. Mwoto kempiene, yaka yaka nabweti mchifu mbira yani. Ngasirika, bana nga abararulende webara, obabana. Ya gundi, ya mama gundi. Ya mama Edi. Mama Edi. Mwoto kaya mchara o. Na yuge, wano chakora uochi.
6: Olomwami nga yako la mlimochi, mlimogo.
0: Akora muta uneraje na musanga.
6: Ngatoma nyi mlimunenga akora muta
0: u. Mwanyi. Wakati mwane mirimu.
6: Oh.
0: Ewe, banga nzimba apartmenti yangi.
6: Mm.
0: Nga batu usekurevo mkene yu kuteka mendole wa mzino wezi.
6: Mm.
0: Sente sizi wabalara. Yadetuwa ya hukana.
6: Okay.
0: Ewe.
6: tujja kutuka wawo
0: okitegera anti ompuza akona mulimu kinga togumanyi ngangumanyi era nga zono nanenga manyi tazimenyekedde kyasingana okunduma ngolusi nebyo byakola mu bimusala najja n'ebiwundu naye nga tasobola zisevinga
6: abayaye aba ekikosi
0: ekikosi nakikugamba nga njibayisa akono anti ngenda kola wali nno genda njivuga ate nkomeo nga njivuga ate nga nevuga kabamugamba omukazi avuga emotoka nga tukwatanga yadde ku pikipiki oyina amagezi kyoba omanya ntoyo mukyala kati yasinkanya abaama abaamaanyi abalina ssente
6: bamukwanye
0: ne bamufunamu ne bamanya nti mukyala wa mugaso kwe kumuteeka kulava gyalina kubeera kola si mukyalawo omwami natandika ng'okuva eri ng'agunywedde oguwera natandikira eri ku mulyango gwe mama edi mpita gwe olowooza ndi musiru olowooza omusajja yakugulidde emotoka mpusimumanyi olowooza nze sisobola kunoonyereza nga sirina musajja gwemanyi ng'ebyabasajja si byendiko nga mayinizi zange ndala ndi mukozi njagala kukola ate nga mbeera na bize ye ngo oyo musajja nsanzeo nga mba bize era nekakati nze ndi muntu aba bize njagala nnyo obeera bize omwami atuuka ekiseera eyabadde ng'akomawo ssaawa bbiri oba ssatu jjukira gwe eri wasibye okola obwonko bwakooye ohumuza omutwe weebase ng'ajjira ddala we weebaka asanze mugadde obudde bugenze saa mukaaga oba musanvu ng'akuba eddirisa katono ligwe munda
6: eryalandira oli
0: n'agamba olowooza ogumbuwagagawala nnyo biki kati bwakya bumu ku makya simanyi kuyomba olunaku lwe yakuba eddirisa eryo bwakya ku makya nagenda n'enzigulao n'ayingira neyeebaka n'ensirika kati bwakya ku makya n'entuula nga naye atudde nga lwasande takoze n'entuula wansi nemugamba taata eddi wandiyagadde okundaba nga ndi bulungi oba nga ndi mulamu nga newe twesinkana muko newe tuba nga twawukanye osobola okumbuuza nange nenkubuuza nk'abantu abazaala byonna abaana waba tanywedde muntu mulamu okitegedde ngangamba sikulinaako buzibu maama edi owerera abaana bange tusuula bulungi otusasulira n'enyumba sikulinaako buzibu eyo mbozi njireese olwaba n'abantu abagamba nti abakyala bwe bafuna ssente bayisamu abaki amaaso ebiseera bisinga mumalanga kumanya si we kiba
6: kiri
0: nangamba nze nkwagaliza biki biki era nga njagaliza nno naye kali we kajja kasitamala okunywa nemugamba nze mbadde njagala twahukane ekirungi ewaffe tebakumanyi tolinayo bintu bye watwalayo toba wandyetaaze nti oba babize ate newandibadde wabitwalayo tebasaba biza kuba nakuzaalira abaana njagala twahukane kuba tetwafumbirwa bufumbo obutukuvu nti ngenda kusaba divorce wabula njagala twahukane mu mirembe otambule byonka omuntu oba ffe tutambule wobola gwe tolina ntandikwa tutambule nkulekere n'ebino byonna byonna ebiri mu nju ffe tugenda tetutandika obulamu obulala ndikubanga nze nsobola nangamba nze sisobola
6: kwawukana
0: naawe newe kiribaki nemugamba kijja kusoboka tatekatika enkijje mu kamwa n'ekyogera manya nti namaze dde okola ki okumalirira
6: mulimutimagwaomukazi okoya embeera yekitamiivu
0: gamba oba ovuga emotoka ng'oli mu kkubo n'osanga nga aline bane mu kkubo bona tera akwata mune kumuza gy'alina okudda kweganga embeera ng'olebera ddala n'ekitiibwa kyewandibadde nakyo kyonna kigweraawo ate owandigumidde n'ogamba waaki atamiira naye awerera abaana atamiira naye asasula nju gwobikola kakati mbuulira gwe maama weoba gwe ng'abaagala ogamba nti kumanya omukyala ekitiibwa kyebufumbo osiganye o buli bwagaana ne ekirungi kyeyankolera n'atambula bulungi n'angamba kati wenali nkyogera n'enkaaba n'agamba sisobola kubeeza mu mbeera embi ate ng'onjagalidde abaana abalala ku levo gy'oliko wandibadde watusuula nawo n'onsuulira n'abaana ne weegende naye engeri gy'ontadde ne ku ddaala nange mpulira nti omwana wange asomera mu ssomero gindi nebakyogera obwogezi mba mpulira ebitiibwa n'emirembe naa newe oba olaba nga kumazeko emirembe nsobola kuvira ne mugambo so kumvira kakasa tiye konze na chagala da nganti ochogera wobango osobola ojja kuba okinkoledde nangamba naekyo oba omanya nja kusigala nga nkomawo ne mugamba tekijja soboka woba omanyi nti ogenda ojja genda kebuli bambeera nga ngowuli oyagala kulaba ku baana kuba bombatwala kubasiwa bakulekera tobasobola mpera sibasobola ne mugamba eyiza nja bategekera nga nze oba ku hotel oba restaurant gindi oba wa nze nsobola bavuga oba bawa driver nabavuga nabakuletera nobera n'abaana bakasera konako oyagala namara nabaza gendi nangamba gotyo bogenda okola ne mugamba nsobola kikola nangamba osobola kikolera nkumanyi ku mutima go kitufu ky'okumazeko emirembe omwami oyo waliwo ekiseera kye namusabiranga nga nkyali mu kulositaayo ne nsula mu kyaki ne ngenda ku musozi eseguku
6: nga tonaba kusiramuka
0: nga sinaba kusiramuka nga bagamba ogendeyo ku seguku ky'osabye okifuna naye nga kangendeyo nsabira omwami wange ave ku mwenge
6: Okay, akande katuwende ko story tujaji maliliza wiki ja inshallah taala.
0: Wandika wetu komi.
6: Mchala ni fango genda seguko kumusabira.
0: Nedekana.
6: Sibulo mulunja kuuliriza.
0: So omulunja ampuliriza nga agenda basibula, ngenda barekera yokano, ticho tochajinganga muntu nga tona manya ekirala nti kaiba tugamba nti ekitibwa ky'omukyala bufumbo kitufu ekitibwa ky'omukyala bufumbo. Naye embera webeganye ebimu mugenda kuba mubyerekereza koza akarara kembarekera abakyala titono banga nabana
6: batoje basobola nchali na yakadde katono katuve mu bubaka buno tuchaina yo budachika tuumbira oku
13: tugira ku nsunge za dini zoka tuzukubakanya ke birugozo kokuwa blasa kuno kukusomesa nuyongira ku kenkuka ibifu ku dini yo
14: tobango omusilamu yenna ne wenyigira mu kuvuma omuntu yenna obe ekintu kyonna abere wakitibwa bawangwasi
15: ngokozesa omukisa ogwabino
14: Siku songa yonna la tasubanna banango kuvuma si kya buntu ate si kya musiramu omubaka yatuganira ddala
15: okuvuma
14: tutavuma tavuma wakitibwa
15: tavuma wa wansi
14: tavuma wa wansi
15: tavuma kisolo
14: solo tavuma muntu wadde ekinyonyi
15: kati gwe bovuma ani akuru
13: program member special buriro mukaga sawe mu paka service okumacha good morning Kampala pakitibuti Kampala program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okufu kusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbuliza buli kumacha etulio mukeze
6: chagena mwaso ni hajati ni fanyira ngweza atinyumiza urugendo lero chali ruwanvu dala ni kasera ke katusalako
0: ene kasera kano katusalako
6: no sabira omwami ku chachi
0: omwami namusabira ne ntuka ne mfunana ne pastor ari mu Kongo nga bagamba nabi araba buli kime kikwata ku muntu ne musasura
6: olo chali mu bukulisitayo
0: tuna
6: bakuyingira busiramu era tobulowoza nga nako
0: obusiramu kuva buto
6: ngobulowoza
0: somera koko Musomero dia basiramu mu town ku museum abali bagenze ke kisorone watori mufumbira we muvira mu bus wari wo muzikiti eje somero yogo muzikiti nari someramu 3 years
6: Nawe gomba busiramu
0: ngaba ko dia bange be bamperera
6: ni fani fasibula
0: ya kuza nakura te mu musiramu ye musame kitibwa bulala chokora nakomekerera mfose musiramu
6: mashallah
0: natera nkase chokora ne hije na jikora ku speed nze yatora shahada mu mwaka gwegumu Wegwari gugwa katene nkora hija.
6: Allahu Akbar. Sibulo mulungi akuliza utuja tujja genda wo mpola mpola so, tubabe kijja kitya.
0: Omuliza wa Pearl of Africa nadala abachala. Because babami, abami teba abami tebatatwala advice ebisere bisinga naye namwe mugenda kuyiga olwensonga nti we mutayige mugenda firwa nge byamagero kabine byango mwami bya firwa na roza gamba ya firwa eyo jari ne wampulira kuno eyo redi yabatagenda jiji yako abagenda bera kumpaka wemvako
6: atenga gwa movie
0: da ko baba yagara mumanyira musembere denga mubuza gwa bana babasomera nzomanya abange je basomera ukitegede so anenyumiriza mu yadatwa yahukana
6: made mwa yahukana tujja kodira ajya disibulo mu njya kuhuririza
0: so omuhuririza na daranga uri mu cyara ngo uri ku Pearl of Africa tovako ate orurala hajya tabawe

0: Tandika Kim Jong-un atena uliangu ya gara genda kufuiza prostate ya webikoze na ugenda atofu izero ugenda okuda nga ate vya South Korea tubimaliliza anti urwayo suru kutonya matondo kakati vyo nota sana ugeni maso na kubena anti ujanja kwa ninomu sawu wano ya tuwe seda agenda kwa seda chika antono nyo atujanja bena egwe kwata namba ya simu chechikuru chabyo na bono kwata namba ya simu boti omusawu no mkubira omugambe akadagala konketa aga akakuwe ateka kuonye okumisinga ebisinga ku programu eno sebo nsanzu kulaba
1: omunange sebo sebo baba katani ka Kim Jong Un nga muntu agenda afuisa agenda kudanga mbwezi tegata
0: nga tegata
1: mjenawe bibira neri mtisabu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Dr. Abdurrahmani Muddu okuvamu Osha Products waliye mengo nze kulembera abasawo abali mu kasoza ku akemmengo kalitunsi abakola abalina obukugu mu kujjanja biseddagali obutonde tuina products nyingi nyoze tuze tuleta ku market product ezaliwo neziriwo nezaliwo edda ninga atulwalira tu improve nze mu kukozesa eddagali obutonde kubanga edda tuliwa bajjaffe bagabanga zilita tano ne bagaba zilita satu ne bagaba kajerekani ismaili lita ne bakuenda galanga linji ngogera ndiko semyezi ebiri ku myezi esatu okuona wayo tuina kitu kitu nanotechnology nanotechnology kwa kuwanga kitu kifunziza funziza ntuchijja mu emigase ejo ko mu tujeeta gamu mubiri ne tukuenda galanga lili mu mpeke capsule powder form oba liquid nga singa teri mu content nene netujanga tunulira obunafu mu bantu abasinga obungi nti olwaire ndwadde zisinga okutawanya abantu mu society mulimu endwadde nga sukari mulimu diabetes type 1 diabetes type 2 ne mam pressure ne mbera mu UTI infections ne mbamu prostate ne mam nensonga zitawanya abafumbo ne ebirwadde bigoberera mu kowelyo obwaddo wa hani ya no bwekuli de kuli okuba nti nno ne mu baana abato gye buli ne mu bavubuka gye buli ne mu bakyala gye buli ne mbamu gye buli ne mu bakadde gye buli obwadde buno abasinga obungi bagezezzaako okubulongoosa ennamba esinga obungi ewonye ennamba esinga obungi buva uchwade chivao ni waita wae miezi waita miaka wae vili wae mwezi ni chidamu ni chuko maunti baba tebajia urutukozi wacha nyono yaja na baba ilanga tebajia uruvo obalu landira wabula devono tuza tubako ya products zenja ulo nwendo njaga tuogele kuku products bili zoka no products bili omuntu wanava ze wangu lide inshallah bidhini rahmani obulambo bugena kubira bulamu kugarantia 100% atenga chengu gama nchikakasa Twava yeri tulikuche tuita global marketing. Global marketing kwa kubanga ensi ya chuka. Wailo jano yolesa chotunda. Eri abantu ne bachigula. Abantu bedda ya janja wangu omuntu omu. Nga afuma na chisepichi na chiteka omuluja. Abantu ne bajanga basi na kechikopo wakubisa wanywe rao. Takukiriza kutwala agamanywe rao. Ogenengi wakango olimulamu. Eri abantu bedda baza alanga nyo kusinga kati. Enkola ezala gumba esusu obungi abantu basinga obungi amanyi gakendera endwadde zesiyongedde okuba nyingi endwadde zabeeranga mu bazungu ate kati ziri mu Afirika ate endwadde ziri mu Afirika nyingi nnyo okusinga n'ezabeeranga mu bazungu kubanga ebintu ebikolerera emmere enkolerere yonna tugikopye enkola y'abali yonna yonna yonna ey'ekingereza eyaawa tugireese wano ogenda kusanga omuntu nga ku ndwadde z'ogenda okusoma endwadde enkaaga aina kendwadde abiri musambu kwasatu ebisere bisinga nga aina 50% kubirwadde byoge no kujanjaba kwe twava ne tukola combination yeddaga gibaita T60 ye treatment ejanjaba endwadde enkaga ineddaga tuliwo omuntu nga tuli confused nga tusobeddwa nga ina yeye nyita manchi muluma chechi nga nawe wenyinyi to manyi mulwadde kya kunyonyola kifana chitya lwaki tujiita T60 ejanjaba endwadde enkaga zebweddu T60 treatment ya ndwadde enkaga. T60 ni ya kole wanga universal dosage. It's a magic bottle. Bajikaza kwa magic bottle. Rao uja kutuwa fenoga njaga la magic bottle. Bayo gama ya T60. E treating ndwadde enkaga. T etandika na treatment. 60 ze ndwadde ze enkaga. Nga tujiko sa P99 powder chenda mumu enda. Nga zi janja bebi ndwadde. Vinji nyomu mobili. Nengo kusinga. Tuka kutunuye ndwadde. Ebita wanya. Abantu mu society tuwa kusoka tunuilo urwade o wa sukari urwade wa sukari bani nafe banji nyoba tambu ya kudagala uje kusangolinga inama kenda gemu msawo ainaka isoke nganewe sitoka samu nga taina chia tade yu nga kamunguluzi na hifu kumaso bimu kuata abantu wa sibi amaso wanada sokufune urwade biyale vika ambwe nyo kurwade bumu wabaina uje tuita master disease urwade ezi oku ntiko nge urwade liwa nawe antiojiina na agena kwesi kamu urwade ya cancer urwade ya prostate, endwadde ya infectioni, n'ebirwadde ebirala ebitawaanya abantu nga ky'omuntu waaba nakyo bagamba nti aa oyo Allah ajja kuzabuza bibye ne mugamba nti tulina product yaffe gye bayita night powers green capsule zino capsule za green zirina kirwaki zigira mu content ya green zino product tuziimportinga bwe importing ziva mu ggwanga lya America naye nga combination twagicombininga n'eddagala lya bagermany ne tugende ne tukola form eno eya night powers green capsule twagikazaako omusajja kwokolima omusajja ogenda kwokolima ddi okuba esimu ga dokita bampeka musajja kwokolima zezo capsule za green capsule zino zajjira ku mitwalo asatu weddu olwero ogenda kubanga ofuna omukisa okubanga eddagala lino lifuna ku mitwalo mukaaga mu 15 gwe omuntu agenda okusooka okubanga ofuna ku ddagala lino twekiri kye twagenda tuli ku global marketing tumaketinga kintu kino kutambula worldwide ngwe okwata capsule zino n'ozifuna waliro n'ogikozesa ogenda kufuyisiza webicyafu bitandika okufuluma otandika okubanga olaba biri kubeeramu ebirungo byeddagala ebisobera ddala mu birungo 12 nga bwe tugatta kye tuyita vitana viga mulimu kye tuyita electroviga oyo tuyita 120 dozi nga zino combination zonna zona zigatta emiti 157 zino product tuzijjanjabisa nga abantu ebirwadde biremye njagala gwe agamba nti ze buli musawo yenna gwe mbadde mpulira ku radio mbadde nsitukiramu njagala ojjenga mbege waffe ojjanga mulambuzi oddayo ngwa oli mujulizi lwaki nti abantu abasinga obungi babadde bajjanga malwaliro gaffe naakozesa eddagala emirundi ebiri esatu nga talabawo improvement tulabawo nja nage muno mulimu ekirungo kye bayita quick reactant oluba okutandika okukozesa eddagala lino reaction ogenda girabirawo ogalaba nga ebicyafu bitandise okubanga bifuluma n'okubanga ofuyisa ebintu bino ne bifuluma tugee tuli mmengo kalitunsi okulena ku South Tax Park ku Nuru Emporia mulimu namba eri 32 ngenda kusooka ntumire ku Dr. Babiri oyo nno musawo namuleeta bulesi yava Tanzania omukyalo ono y'omu ku basawo benyina abasinga okuba abaamaanyi ku ddwaliro awo era buli wembeera ngenda ku Pala FM ngamba dokita tuwerabira kuntumira olw'ensonga nti abalwadde abasinga gwe batuukirako ti omusawo ono bw'onaamutuukako n'omunnyonnyola era asinga nnyo okukwasaganya ensonga z'abakyala nti bw'onaamutuukira n'omunnyonnyola obulwadde bwo ne levo kwe buli ogenda kuba ng'ofuna ekyo exactly ky'obadde osuubira okusinza ku bigambo byaffe ebeera ku mpeewo wano wedda yale bayita T60 no tukigenda gikozesa nga cleanser omuntu onaaba ofunye combination zino bbiri ng'ofuna T60 and treatment ejjanjaba endwadde nkaaga n'ofunako ne night powers green capsule oba product yaffe gye tuyita musajja kwokolima no product bbiri omusajja atuuse mu myaka 35 okudda waggulu paka ku myaka 6 ogenda bbogi emye obulwadde bwa prostate cancer ogenda bbojjanjabya system ye eya kisajja okubera ngaeri nakyo 100% nti egenda kubeera permanently lubeerera togenda kuddamu kufuna buzibu buno ogenda kubanga owonera ddala nage muno wenkuwa garanti ngenda kuwa emyaka 15 nga tozeemu kutawanzibwa ndwadde za lukonvu endwadde zikosa omubiri kubanga immune ye egenda kubeera ngaeri 100% secured ng'ate ebirwadde tebisobola kubanga bikuyiikiriza kwata 0702 9 1 Chinana munya na mubiri. Esimu ya Airtel 0703 5 3 3 5 0703 5 3 3 5 0703 5 3 3 5 0703 5 3 3 5 gona wuri yagala ka deliver lo yagala kubanga dagala ndi kutukapo gamba doctor njagala magic bottle nkugale dagala ndongera bandi kuwa ku mitwalo mukaga chitundu obwo yagala ko cleanser yobaye je joita T60 ogena boji funira ko ku mitwalo 3 ne chitundu chitegeza ogena boko se mitwalo 10 ufuna package zino 2 obula guatana tuka miaka 3 5 funa ko ufunyi capsules okazigena banga zikuyabya dala natural 100% atenga no brand ya America gokwate namba simu je nkuwadde obo oli walo obo labanga abantu bane 10 benga bidde bagenda kuyitako osigalire emabega gwekwata emitwalo gy'omukaaga n'ekitundu obudde buno zisikumeka essaawa zino obuukinga ngenda bba olwaliro n'enkya leero ngenda kujjanjaba abantu 10 enkya genda kujjanjaba abantu 15
0: enamba gibongere y'omulundi
1: gumu nga tumaliriza 03 5 73 31 0703 5 73 31 esimu leeta Abdurrahman Muddu gwaliye wala yagala deliver lo yagala kutusaka eddagala lino nga obadde otawanyiziddwa bino ebirwadde beera ng'okuba ku ssimu eyo nze njiyina mwennyini 0703 50 73 31 0703 5 73 31 ogikubako gamba dokita nva kuuya ku Pala FM njagala kumpa ku ddagala eryo obadde ogamba erya musajja kwokolima mbagambye nti tewali operation kutwala abasajja ku ntikko abasajja tulina okuzza ekitiibwa kyaffe kubanga abasajja bangi balina complaints zina emirimu wakati wali 0703 5 73 31 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu tuli menkalitose ku South Tax Park.
2: Ramadan kuchuku.

0: Kiko. Kale nonate twagalagira masono kubanga tutandika abakulu okuva mu YPA bamazedde okubanga batuuka bano boyogera YPA kisoko kutechosoko kutegeera bya mbuzi boyogera YPA mu mutima oba mu bwongo mujja mu kigambo mbuzi batuseda kawasoke bakubuzeko n'oluvannyuma otegeera nigwe tulina mu nyumba onudaku olwalero sebo tusanyusa okulabako
1: nange nsanyusa okubasanga bannafumena abaleya batuwuliriza nina essanyu okubeera nti akadde kano tukakozesa fa abali eyo nze ali mu studio wano nze Musisi Cyrus nga nvudde mu kitongole ekyamaanyi kye mumanyi era ng'omukulu bw'agambye nti kyambuzi ndi musajja muzira mamba era bwemange ngambye tutandika okwogera ku mbuzi okkiriza nti embuzi yeeyo
0: njagala
1: Musisi Cyrus mubiru eyo lye lisembayo tebatera nnyo okulimanya naye mu mbeera ezifaanana bwe ziti
0: Livayo.
1: Lisobola okunyonyola ensonga. Tuzze olwaleero nga tuzze n'ensonga nkulu nnyo era ng'omukulu bw'agambye tufune olupapula n'ekkalaamu.
0: Musisi Cyrus bakuzaalawa?
1: Nzaaliwo wano Buwama Mawokota.
0: Ku lw'e Masaka.
1: Era bw'owulira Mawokota era ng'omanya nti Gonja ayengera. Ssebo ku lw'e Masaka awo. Naye ate erudda sayidi endala manyiddwa nga musajja omusese ava esese eserinya eserinya musese eyo era jjajja Luvule asanyuka nnyo bwawulira abazzukulu nga bawogera ku bigambo ebikwatagano ebyokwekulaakulanya
0: esese eyo waliyo n'ekizinga
1: waliyo ebizinga bingi sese yakolebwa ebizinga 84 naye kati bwejogera ku kya serinya ekyo kyo kiba kivudde ku kino ekya mainland n'ogenda omala kutuuka Kalangala n'olyoka olinnya buba olinnyidde wano just wano wa nga tugenze ku lw'entebe wano
0: ekasenyi
1: era nawe otuuka bulungi
0: ekasenyi eyo nalinayo mikwano gyange
1: gesebo
0: naye kirabika abantu b'okubizinga tebakuuma mikwano
1: tebakuuma mikwano lwaki
0: basajja bange bambaako
1: nedda bayinza okuba bakuberabira olw'ensonga nti naawe wali tobafuddeeko tozzeemu kubakubira kati tekiri ani asooka ani agenda
0: naye kenfunye Musisi
1: yesebo
0: ndowooza tunaanyweza obugoojja
1: kunyweza
0: YPA bitambula bitya
1: YPA bitambula bulungi nja kuga nti bitambula ki bulungi olw'ensonga nti Mukama atuwadde omukisa nti buli kyetuteekako engalo kitambula nga bwe tukiteeseteese si mu nteekateeka yaffe naye Mukama nga bw'atulungamizza tuba buli kyetukola kitambula era omuntu avudde naffe mu 2008 okutuuka kaakati taliimu kakunkuna n'akamu akwata bukwasi ssente n'ateekayo n'alinda magobaage buli kimu nekikola ki nekitambula bulungi
0: nina kyenjagala okubuuza mukumuse leero otuleetedde kitugenda kutunuulira kuki
1: olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku kigambo kino nti Katonda bw'akuwa omukisa gukozese kubanga bw'otagukozesa ogenda kukifuuwa ng'okizza munda guyinza obutamala bbanga ddene
0: Katonda bw'akuwa omukisa
1: gukozese
0: buli nganga bubaka naye nga mulimu ekiragiro
1: bulimu
0: ekiragiro
1: kituufu nnyo olw'ensonga nti singa weefumiitiriza nnyo n'obuuza nti omukisa kyeki omukisa guno buli muntu agutaputabubwe omuntu ayinza okugamba nti omukisa y'embeera oba enkola erabika nti ekutuusa ku ssanyu omukisa embeera esobozesa okulaga nti otuuse ku buwanguzi ate obuwanguzi obwo ne bukuwaki ne bukuwa essanyu kiki kyengezaako okutegeeza kangezeeko nga mpita mu byawandiikibwa bannaffe abakkiriza mu Kristo batera okugamba nti mu Bayibuli kuba kiva mu Bayibuli nti esuula tugende mu lubereberye esura esoka olunyiriro lwa 28 tikatonda nabawa omukisa nabawa okufuga ebitonde ebiri mu bbanga n'ebyo ebiri mu nnyanja era babifuge bisobole okubeera nti bikola ki ekigambo kye yasookesa kyali kyaki kyamukisa okimanyi nti Katonda bwe yali ng'atonda omuntu alina ekintu kye yakola ne tuba nga tulina ebintu bye tufaanaganya olina omutwe gumu nange nnaki omutwe gumu emikono ebiri nawe olina ki
0: emikono ebiri
1: era kw'osanga omuntu ng'alina emikono esatu otandika okwenkanga n'ogamba kino kiki naye mu bintu byonna najja atuwa amagezi era n'atuwa n'obudde bwe tugenda okwebakirako era n'obudde bwe tugenda okukola ki okukolera
0: yes.
1: Ate n'abutuwa mu bwenkanyi mu kyenkanyi nti gwe bwakuwa essaawa 24 mu lunaku nze ate tagenda kumpa ssaawa 18 n'omulala tagenda kukola ki
0: mwena abawa essaawa zezimu
1: atuwa essaawa zezimu naye enkozesa gye tukozesaamu essaawa ezo yetuwa okusanga nga omukulu gwe okoze ebintu byo nebivaayo bulungi mangu n'oba nga essaawa ezo zikozesezza n'ozifunamu nebala nti ono musajja mugagga naye ate omulala ye neyeebaka n'atabaako kyakola naye nalowooza nti oluusi tugenda kukola ki tugenda kubeera nga tuli mu mbeera y'emu kaakati newaliwo abalala abataputa omukisa era nabo mu ngeri y'enjawulo
0: batya
1: bagutaputa nga bagamba nti bajjajja be batuwaaki
0: omukisa
1: be batuwa omukisa gwe walabika ova mu lulyo lulungi olulyo olwo lwabagagga olulyo olwo lw'abantu nga bo embeera yaabwe yakusanyuka busanyusi
0: kwega nti enju enju
1: mwova
0: olulyo lwayo
1: kituufu nnyo ontegedde bulungi
0: luyinza okubanga otambulirako omukisa gw'olulyo olwo
1: era nogamba olulyo olwo lw'abasawo olulyo olwo aa abo engineers olwobwe luvaamu ba engineers
0: bw'oyogera bwotyo mukulumiru waliwo omusajja mukwano gwange yagamba nti enju ya wagundi kati ewaffe mukyala embulire twalinayo enju ya omusajja bali bamwita tanka agijumba soka kyajjaafe juzi wano abagamba nti enju yagijumba tewabeera watavuze emmotoka wakiri omwana agulayo ekimotoka ekikadde naye nga munju mu lujja mukikola ki
1: nga mu lujja mweri
0: kyekyo ekyomukisa guli gwogaana
1: kaakati eyo nayo ntaputa eri awo naye ate n'abalala waliwo abakiraba nti omukisa kyekintu kyotalinaako
0: control
1: ekigambo eki control kyekituufu nti tolina ngeri gyokifugamu njagala nkugereze singa watambudde okuva wano n'ogenda oba oyambuka waggulu awo n'olaba ekiveera ekiveera ekyo ine n'ogenda ekirimu ki kino ngolaba kizinzezinze n'oba nga kisambako erukula nga kizitowa naye bwe kizitowa okisambyeko si jjinja ogenda okula nga mulimu sente ezivaamu genda okwekanga nga mulimu miliyoni 5
0: n'okiteeka mu nsawo
1: okimanyi nti otunula n'omagamaga
0: nkyakisudde
1: atya ogenda okula nga teri akugoberera
0: okwata kiveera kyo
1: ogenda okubalabalamu nga mulimu miliyoni esi
0: 5
1: si ggwe wakitaddewo tewasuubidde nti bwonaoyita mu kkuba eryo ojja kukifuna ofunye omukisa ogukwata miliyoni meka
0: 5
1: miliyoni 5 naye ati waliwo n'abalala nga ye omuntu akiraba mu ngeri ndala nti omukisa guno kyekintu ekijja ng'okiteeseteese n'okyetegekera n'osobola okubeera nti otuuka ku ekyo ekirungi ekinaakusanyusa kankugereze singa wakedde n'owerera abaana omwana oyo n'agenda n'asoma obusawo ng'ali ku kyalo bwe baana babagaba omulimu nga agenze nga balanze omulimu gwonna gwakujjanjaba waliwo okukyalo kuliko abaana bangi niwe olwa batagenze
0: abatasomye
1: bakumye mu kilasi za wansi abalala bagenze ku okay ngoli yakola byamazzi omulala nakola
0: bya bulimi ne kati
1: baagala musawo kati singa bonna bateekamu ebbaluwa olowooza ani gwe banaatwala
0: era bajja kutwala musawo
1: wayogedde ku haja oyo
0: ajijumba
1: ewaabwe nga emotoka lwerugero luyinza okukola ki luyinza okuga nti luyina okuwulira omwana nga tabadde bayinza n'okumuboola ne baga nti ono kiki ekyamutuukako
0: olaba aweza emyaka 25 nga tanagula motoka
1: singa haja oyo agamba nti banna njagala omuvubuka anavuga naye nga ku kyalo kuliko eyasoma nga manyi bulungi nnyo okuvuga emotoka bakola batya bwe bateekamu amabaluwa banaayita ani banaayita musawo oba banaayita
0: amanyi okuvuga emotoka
1: so ogwo nagwo omukisa ne gukola ki so endowooza y'ekigambo ky'omukisa ejja nti nyinza okuba nga bwenzize wano olina ekigambo ky'ogambye nti anafe abasesa abo naye ndowooza
0: tebawangaza
1: mikwano naye kaakati muli mu bigambo byenjogera oyinza okugamba mwami musisa ono ng'alina ebigambo byayogedde binkutteko kubanga ffe enkola eyaffe yakulwanyisa bwavu bwenjogera mu bigambo bino ebyokulwanyisa obwavu ne nkugamba nti munange kisoboka okulunda embuzi okulima kasooli okulunda enjuki
0: n'okyusa obulamu
1: era kati ennaku zino tugamba abantu nti bw'oba tolunze ku mbuzi oyinza obutakyusa bulamu bwo bulungi lunda ku mbuzi okyuse eki
0: obulamu
1: kati nojja osisinkana omuntu n'oyogera naye ogenda okulaba ng'ekintu kikola n'ova mu bwavu nodda mu bugagga kati
0: waliwo akantu kowayogedde mukulu musisi nti omukisa mungu katonda bwakuwa omukisa gukozese waliwo abafuna omukisa ne batagukozesa
1: nyo tubalabye njagala nkutegeeze okuva 2008 okutuuka kati 2006
0: esawa ya leero
1: emyaka yekulungudde nga 18 naye abantu bawulira nti obwavu mpologoma
0: bwoterwanekulya
1: kyangu okuva edda nedda okimanyi bulungi nnyo nti mu bulimi n'obulunzi abasinga batuwereredde mu bulimi n'obulunzi abantu bagaggawuliddemu kyova owuliranga ne katikkiro waffe avaayo n'agamba nti emwanyi takola ki
0: emwanyi
1: kyekimu ku bimera ebikola ki ebisimbibwa omuntu n'omanya nti nno bijja kuwangaaza obugagga bwe bikuuma obugagga bwo naye tubulidde abantu nti okimanyi nti ffenna tetulina ttaka
0: kituufu
1: engeri yetuba nti tetulina ttaka naye ate waliwo abalirina okugeza wipe eririna mungi era newaayo n'omukisa ogugamba neteekawo embeera nti nno bw'oba nga tolina ttaka jangu ffe tujja kukola ki tujja kukwazika ku ttaka lino oligaggawalireko olundireko olimireko era okuume n'enjuki zo bulungi nnyo
0: ekyo kuva 2008 mukyogera
1: tukyogera ate netuwan'omukisa
0: tebawulira
1: mulimu abaganya obuganyi mulimu abalowooza nti bagenda kubabba ne bubaamu abalowooza nti bwe mba sirime ku ttaka lyange sisobola kugaggawala oli enyamba atya nti nundire ku gundi ye eyo endowooza yadda era yakyavu
0: kadde mwako nkafune bulungi musisi
1: ŋambye waliwo abantu abalowooza nti bw'aba talimidde ku ttaka lye ye tagenda kugaggawala oli annimira atya ng'alimira ku lirye so nga kisobokera ddala abakigezezzaako kati bakifunamu nnyo olw'ensonga nti abantu abateekayo embuzi zaabwe kaziriko just emabega emyaka ng'esatu kwa tusero kole ndagano ya fe nga ya miaka meka esatu kumbuzi kakati ndagano yeyo wetuji kola nitukugama nti embuzi zo zijja kuba zekubisizamu toina sente jofirwa ngota demu
0: toina mbuzi efa
1: toina mbuzi efa toina mbuzi jebaba toina mbuzi ebula
0: toina mbuzi jojanjaba
1: toina jojanjaba bulichimu bachi kolede ole tuchiise passive farming kati guwe tulideyo watadeyo sente zo sente ndio sebo dezikola chizibu nyo okufuna project okufuna business nebera nti mu myaka esatu ebesobodde okwekubisaamu emirundi ebiri okitegeera nziridde nziridde embuzi zange kumi nziridde embuzi kumi nziguze kubanga embuzi yaffe kati eri ku mitwalo kinaana embuzi emu
0: kubanga twali wano neegundi
1: negebi kabuzi
0: egundi ono kakeke yani
1: ani tuina tuina kabuzi ono
0: kalanzi ani
1: kalizani
0: kalizani
1: mami kalizani Amos
0: nangamba ndi uzuri le sawa mukaga ngabucha embuze gina kubevude ku 7.5 gina
1: kuchina echo kitufu nyo nyo nyo
0: kakasiza ndi kati embuzi yali nyeri kuchina
1: na ye nze nkugamba nti kyangu kole endagano
0: ya miaka 3
1: ya miaka 3 embuzi zo 10 oje kubozi guzo bukadomeka munana Niyo wanaogenda kufahamu mvanyo miaka 3 ngoli milioni 17 ni kitundu. Kuna msambu nachi?
0: Ni
1: kitundu. Bachi kola batia nkugamba bugamiti jangu ofisi za fe wale rubaga tuine nansana tulina Gomba Madu ni tuja tubera na zema Masaka tubera ne Mbarara twagala kubona
0: kuangaliona.
1: Ate si kuangalioka. Mwetu ina ni ofisi Dubai.
0: Walu ndi jibanga mbeje Zambia.
1: Walu ndi Zambia. Kati ebebio nabio na luacha be Zambia bafuna sente gwenga oli wano. Uwezo ukulama emitwalo kinaana. Ngule mbuzi.
0: Ngule banga chinji.
1: Ngule banga olukeru. Na hivi dobi ebi ntwebi ya dela evi liyo. Ngule banga chinji. Kasoli. Kasoli. Tubadde betwali tutandika kasoli twakolanga myaka ebiri ye contract naye iyo nitukyusa nijidda myaka emeka
0: yesatu
1: nenga eka mu kiseera ekyo yali nyaga ya milioni bbiri n'ekitundu naye nga abantu obagamba bannange mujje twegatte tukole tuti nga tebawulira embeera etuusemu okugamba nti aa kati contract kebe ya myaka esatu gwe buli luvannyuma lwa myezi mukaaga oba osobola bulungi nnyo okufuna akasente kati bw'obeera nga ddala mutuufu ekimu ku bizibu byo bibadde byakuweerera baana nga mu myezi mukaaga omwana kati ali mu second oba omwana agenze mu university eyo semester
0: ebewedde
1: ebewedde nga buli ejiyita nga osasula bulungi nnyo
0: ninakyesinda bakutegeera ka chesina tigera mwiru. Bwetu jana tuga nti katonda kwa kuwa mkisa gukozeze. Chino ochigato ucha ni YPA.
1: Wenji gati ni YPA mkugama nti na yu gede kuchigambo nti buo sisi nkana omukisa guzi inga kusisi nkana omuntu omuntu yungu mazomu sanga na abanga alina ebintu ebyovudde mabega nga bikulumi omutwe nina abikutera ku meza na gama nti kino kisoboka na kunyonyola nti na kino kisoboka ogenda kulabanga obongo bubikuse no gamba kisoboka naye kikola nti anza atayina capital awera na kugamba nti nibobera ne sente ntono na otandika wali twogedde ku acres ami twogedde ku mbuzi 10
0: mbuzi 10
1: nenga no wemu asobola kugikola ki
0: okutandika
1: okutandika ewe na agenda kumala ku period ye nga asobola okuba ne mbuzi meka ebiri
0: ebiri
1: so YPA yo cheva eva yo negama nti omukisa gwayo gwerina gwe gwo kusomesa abantu okuva mu bwavu kubanga teri asasula nga tukola ki nga tusomesa wano na ye obubaka bwetuwa nze era nebaliza ddala ku bantu abo abazze ku office ne bagamba katulabeko ebintu bino byaddala bagenda okutuukawo olumusiti basimba layini kukola ki buli omu kulwana kuva mu bwavu

0: bitano atano mwemu eyange kama kuogera winzo gati ya msajia mbande muuli langa
1: eyamubiru wa musese
0: yeo musese yo eri 0705 0M mukaga biri musanvu mwenda uya abadacha busa busa tibanange nze njagala kusoka kulabako tuina farm visit ngenda kusoka mwezi asatu omwezi guno jangune muno tugende olabeko era umanye nti abantu kibaliko bali serious
1: omusese nja kusaba osibule gwanga tuvyona
0: bane njagala kubasibula nga bagamba mwebale kubera nti mutubera ko nyo mutuuliriza njagala musigale nga mugoberera obwavu mpologoma botwero na kekola ki
1: ekulya badire mwe namba yo eyomusese
0: enamba yange eyomusese egamba 0705 0M mukaga biri musambu mwenda tujja kubanga tuli butola malusuna dokoli
1: okay bwatyo omusese mukuru mubiru okuva mu IPA bwarabise mukirize mutagende atenkwa atagane nabakuru bano abe bitongole bikuma dembe tuli muna mwatulira nze muzukuru wa jeje budaka yongo hakimu
2: okutandikira ku mbudo z'ekibuga Kampala na buli kanyweru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga simasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omanyuvu namutiko w'enkubafu dembe oba wakati yabikitya w'omusomo ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna ng'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: okutandi kila kungudo za chibuga Kampala na wikanyuru kasi yuna okufa kusonga za gwanga sima songa okutuki lidele kumuzanyo gomanyovu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati delikite umusano ugeni mula ngori weka mchibienja uwa mwanyawo mungi gwanga nga wiva soguli zako uwa ngo time bukofu kubigenda maso mgwanga amaso gafati gibaka radio yo tesidika radio yo terima ilati linza songa yona ili kudu mgwanga chukumu savu katumizu mwenda Pal FM ikulari umutu wa vulijo.
1: Okay, bajita Pal FM chukumi mumu savu kamza mwenda ekula ili umutu wa vulijo. Nze mzukuru wa jajabu Dakayongo Hakim mwana nzalo wa yebu kumansimbi. Program na mwatu lida tuba tumazo kubanga tutandika kakati abakulu okuva bitongole bikuma dembe bamaze do kubanga batuka ate twagala basoke bababuze ko babeyanjuli no luvanya mamutegere wawe tugendo kwata olunako olwa lero tu sanyuso kula bakoma
2: nango basanga sebo
1: Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam wa
2: rahmatullahi wa barakatuh. Spinadia babirie police no mtu wabuli josezibwa. Nimusanyufu nyoku vera wa muna mwamundu program.
1: Na fetu sanyusu okula bako. Nadia, babiri haba mulongo.
2: Nzendi wanja ulongo. Ndi babiri atali mulongo.
1: Babiri atali mulongo.
2: Omu what?
1: Okay. Bita amula bitia sofa.
2: Sofa tebiba debibi tugeza kukuwa saganya polisi no mtu wabuli jo tugeza kukuwa utage tundu vya wafe yunga tunambula abantu vya wafe nga tusomesa nga tukume dembe katuwa njiso upenjibu wa mateka katulijo nye sezibwa.
1: Okay, ama kando uga simbe sezibwa.
2: Yeseo
1: sezibwa katie ya fanadi obotu wala wanawa
2: sezibwa tutu wala lugazi Kayunga Buvuma Buyikwe n'Enjeru. Actually mu political boundaries Buyikwe gwa Njeru gwa mochi mu Buyikwe. Naye tuina Buyikwe as a district. Natuwe ne Lugazi division ge gwa mu Buyikwe. Then n'Enjeru division nga naye gwa mu Buyikwe.
1: So far tubadde tuludde okufuna ku bantu okuva yo sezibwe yo. Kiki kyoyagala okusomesa eggwanga olunakola lero? Abantu kwe bali bakulira
2: inze police no mtu abulijjo of course to gera ku bintu bya bulijjo ebikosa abantu mu bulamu bwa bulijjo kati we wawo nali agadde nnyo okusomesa ku bumenyi bw'amateeka in general naye sobola okusimba essira ku baana nga bwe kiri ntitwolekedde
1: Okay, nga situnaba kugenda wenyine waliwo okusomozebwa okuliwo nga bwe kiri nti nsonga za polisi n'omuntu wa bulijjo mulimu abantu abalina ebisolo mu Kampala wano abamu babirina ku nkingiriza z'ekibuga Kampala ebisolo we bituuka n'ebiri ennimiro z'abantu eyiseemu omulundi gumu erinnya ebikolo bya kasooli bibiri oli n'agamba njagala emitwalo kinaana abasirikale ku polisi ne balemera kuntiteesa n'omusajja omusajja n'alemerako ku nsonga z'okutabaganya polisi n'omuntu wa bulijjo magezi kigoyinza okutuwaawo naddala ffe abantu ba bulijjo abalonzi
2: abantu ba bulijjo abalonzi weewaawo ensonga ki tulina polisi n'omuntu wa bulijjo nti mulimu emisango gye twaki bakama baffe gye baazuula nti kyalibadde kirungi nnyo okubanga abantu ba wansi bagezaako oba okufuna omuntu abatabaganya nga tuli wabweru wa structure y'amateeka.
1: Yes.
2: So kati mwene nsonga tuba tuwabula nti nga bwe tugamba nti polisi n'omuntu wabulijjo tukubiriza nnyo buli omu okuba omusirikale wa munne nga sinalinda gwe nteezo kujja kulya bintu byange tutuule tubeera n'enkiiko wansi eyo ne tubeera n'obukiiko obutukwasaganya obwaba LCs nti bwe tuba tulaba nti omuntu gundi alina enteeze naye nga azisiba bubi oba zirekanesitaya ya ku kyalo tusobole okwekubirako enduulu ewani ewa chairman. Ba chairman songa lachi tubasindika nyo ewa ba chairperson. Tuba tumanyi chairman amanyi buli muntu oba omutuuze. Bwe baba te baba amanyi abamu bakikola mu bukyamu naye nga tukimanyikiddwa nti bateekwa okuba nga bakola ki? Baba amanyi. Kati chairman aba asobola okuyita bano abantu baabwe n'abayigiriza bw'aba yeetaaga obuyambi tulina offices ez'enjawulo asobola okumuya okuba nti balumba. We omuntu ayinza banga yeita wamwe naye nga naye alina intosize nagamba siyalidde kuba abantu embuzi amera mutwale ofuna omusa mugonjolonga muyaliti ngenda tuwakasoolinganye wane kituufu kyabadde bwe kitine fepolisi n'omuntu wamutunuulira ankolagana yaba yangenda vaawo mwe muba musigaddewa
1: kukya opoli yeegwanana ono ali mubata baganaga munyige ajazireeta
2: sikinaako nfu naye nga bwe nkugambye nti ebiseera ebisinga kuba fena tumanyi balukulwa ne hospitality n'omutima ogw'obuntu tekizibu nnyo ogw'obuntu ategeera nti agenda kuvaayo agambe 5,000 for the first time ebiseera ebisinga omuntu asinzira ku buli obulumi mulinga agamba tumuyigirize kyobulaba emisango gye tufuna oluusi tetwali gifunye naye omuntu yekyawa nagamba kamulageko
1: yepanka
2: kati awo woyinza osanga nga akasango katono nnyo tekaali tuuse yadde ku poliisi naye lwakuba omuntu agamba katukoleki katumulageko ne bagamba yeekobanye ne poliisi nemwerabira background yammwe kuba omusirikale aba ayagala ekisango kino kiveewo nange saagala nnyo kulwa ku musango kuba mukama wange ajja agamba olina interest ki okitegeera naye omuntu wa bulijjo kitayagala kimanya alowooza nze mba njagala kukola ki kufuna we munyingira naye nga te nange buli lwendwawo n'omusango credibility yange
1: ebeefa mulimu abawana enkoko z'abanaabo obutwa
2: babikola nnyo ku byalo ekinakugambye kiri

0: nti bwe tutuula buli omu n'abeera musirikale wa munne misango mingi nnyo oba ola okwewala
1: enyindo
0: mulimu abapoliisi nga byetulina tugenda terekati atabaga asabye kola kubaki nemumaliriza bulungi ye n'atakola kinatamati kati wadda agenda kuyiyamba wala justice bagamba what
1: denied
0: so twagala tukole ku kintu ensonga ki
1: mubwa
0: nemugonjola ensonga zammwe gwale aleka enkoko z'okulya ebintu bya munno n'okyusaamu naawe gwe baliridde ebintu n'onoonya solution eriviable gwemanyi nti bwe mbanga singa nze yakikoze ne bampa eno punishment ebenjamu.
1: Okay, tweyanziza nnyo tweyanze gafaane Nadia. Musawo yaffe ey'okubiri tujja kutunulirako ku nsonga z'abaana baze mu holiday be tulina okugenda maaso n'okuba nga twegendereza. Naye zino eddakiika ze tukyalinayo mu ssaawa eno esooka y'ensonga lwaki njagadde ogonjoole buno obuntu obaolyawo obadde bulumya abantu emitwe. Abantu aba bulijjo naddala abaagala okukwatagana ne poliisi n'omuntu wa bulijjo batera nnyo okwebuuza nti ddi yafeesi ya poliisi n'omuntu wa bulijjo lweyingira mu nsonga zaffe. Olw'ensonga nina keesi gye nabadde ngoberera ku police post y'ekibiri ndowooza kibiri eba anda katwe nga waliwo omusibe baamukwata ku lwakutaano naye ng'amaze mu kaduuku lw'ennaku eziwerako paka lwa jjojuzi wano ekawungeezi ku sande ng'akyaliyo. Ensonga babadde balinamu obutakkaanya n'okwesikangana ku bikwatagana ne poloti olinaatuuka n'okwonoona ekisenge ne bamugalira mu kaduukulu naku eziwererako ddala bwezitu. Kati nga bwe nabasinkanye nga njagala yafeesi y'omuntu wa bulijjo eyingire mu nsonga zaabwe, awo njagala okubuuza nti yafeesi y'omuntu wa bulijjo poliisi n'omuntu wa bulijjo eyingira ddi mu nsonga z'abantu era ani agirifaalinga okutandika okukwataganya ensonga ezo?
0: Kati poliisi n'omuntu wa bulijjo okusinga ennyo wansi tukolagana n'omuntu wa wansi owa bulijjo nga tuyitira mu bakulembeze nti ensonga yo bw'obanga olaba mulimu ebiseera ebisinga nga tebagala genda ku poliisi tukugamba tugenda wa chairperson wo bw'aba asobola ajja kuwandikira ebbaluwa naye siteeka nti alina okuwandikira ki
1: ebbaluwa
0: akusindike mu ofiisi ya poliisi n'omuntu wa bulijjo otuukirire omusirikale gw'oba osanzeemu omunnyonnyola ensonga zo. Naye ebiseera ebisinga abantu baamanyiira nti bwe mbeera n'ensonga yange ntukira ku kawunta ekitali kibi kuba ye procedure gye twakola ki
1: gye
0: baamanyiira. Naye bw'oba ng'otuukidde wa ssentebe
1: bassentebe
0: w'ekyalo ebiseera ebisinga babasindika waffe nti ne bw'oba olina omuntu ng'olina ensonga z'ogoberera otuukira wa poliisi n'omuntu wa bulijjo n'akuyambako okumanya ofiisi gye weetaaga wagyekola ki
1: gyeri.
0: Then ekyo eky'omuntu okuba nga yaluddeyo, of course tumanyi nti mubaamu ensonga lwaki baajja kugamba babadde bakyakola ki bakyanoonyereza. Naye ke bw'obanga olina obukakafu nti omuntu wo bamuterese mukomera for a long period okyasobola otuukirira ofiisi ya poliisi n'omuntu wa bulijjo oba si ekyo n'obuuza IO kuba kyemmanyi oyo omuntu aba amanyi omuntu akola ku nsonga zaabwe ate baba bogeriziganya nabo amubuuze kiki ekiganye. Bw'alaba nga si mulambulukufu ogende wa OC station kuba yaavunaanyizibwa ku ki ku makomera agali ku ki ku poliisi
1: ku budukulu
0: n'omugamba omuntu wange abadde mu kasitodiyo for this long mbadde njagala kumanya lwaki nange tijja nfunamu ki
1: obwenkanya.
0: Bw'olaba nga naye si mulambulufu gende wa DPC omunnyonnyola ensonga zo. DPC bw'olaba takuyambye still gende wa RPC. Ensonga lwaki tubawa gino emitendera nti oluusi ogenda tukira Nadia ogambe poliisi teyanyambye naye nze Nadia decision gye mba nteekinze oluusi mba giteekinze nga Nadia nti okusalawo kwange si kwenkomeredde tojja kugendawa mukama wange akugambe Nadia yakoze kino ampite bakizuule nti nakikoze ki
1: wakikoze
0: mu bukyamu mukama wange akuyamba okufuna obwenkanya naye bw'onyiga n'osirika n'ojja ku Pale FM nga wayise ennaku ssatu ate nga waliosobola otukkirira DPC after day
1: yes
0: tuba

0: Nebwaba nga musabye okwogera gyali ayogera gyali ng'ono alaga ekkaze lyalina mu mutima. Tebeereza omulamuzi agoba bapuliida abawolereza omusibe.
1: Obukulembeze bw'ekibiina ky'ebyobufuzi mu ggwanga ekya Forum for Democratic Change busabye gavumenti ya Uganda okuvaayo n'enteekateeka ennambulukufu obulungi ku bantu abawola ensimbi abamanyiddwa nga ba money lenders, nga bano bategeezezza nti mu kiseera kino bagufuulidde ddala mugano nga gwa nswa okubowa n'okutwala ebintu bya bannayuganda omuli ettaka wamu n'ebyobugagga eby'enjawulo olw'amagoba amangi ge bagenda bababiinikako. Bwabadde ng'ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kino Najja Nankumbi wano mu Kampala, amyuka omukulembeze w'ekibiina kino Robert Centenary ategeezezza nti mu kiseera kino ensangi zino waliwo emikutu egimerukawo buli lukya ne gituuka okunyaga bannayuganda, era ng'ategeezezza nti ensonga eno gavumenti ya Uganda esaanye okugikwatako mu bwangu obw'ekitalo wakati mu kutaasa bannayuganda. Era mu ngeri y'emu ono ategeezezza nti gavumenti ya Uganda esaanye okutandika okuguza bannayuganda pikipiki ku bbeeyi entono ddala okusobola okubeewaza okuddukira mu bantu abawola ensimbi, kubanga bannayuganda bangi bagudde mu katego kaabwe ne bawunzika nga banyagiddwa. Omukulu ono Centenary:
2: gavumenti erina okulaba nti eteekawo engeri gyetaasa abanansi. Mujjukire wano wawaddewo ekitongole kye bayita Heart Aid kyabbye bannayuganda, naye ng'ate bino byonna bibeerawo nga gavumenti eraba. Bw'olaba baganda baffe aba bodaboda bw'asalawo okufuna eyiye boda ng'omuntu aba alina okugenda mu bitongole nga kikuwa piki ya miliyoni mukaaga bukadde mukaaga, n'ate ng'olina okukomerera okusasula ebbanja oba osasudde obukadde nga mwenda. Tulina okuteekawo enkola ng'omuntu avuga bodaboda gavumenti emugulira bodaboda etasukka mu bukadde bubiri, kubanga tuba tugikoledde wano mu ggwanga oba nga tugireese nga teriiko misolo, kubanga bano ebitongole ebibadde bibawa piki ne bw'oba osasudde obukadde munaana eyo piki bajja ne bagikuggyako ne bagitwala ne bagyeddiza, kiba kitegeeza ofiiriddwa.
1: Centenary takomye okwo, wabula agenze maaso n'asaba Palamenti ya Uganda eyambe ku bannayuganda nge bataasa ku misolo egisukkiridde naddala mu bantu abatambuliza ensimbi mu nkola emanyiddwa nga mobile money, nga mukulu ono ategeezezza nti gavumenti kino yandibadde ekitwala ng'obuweereza obukolebwa abantu bano okusobola okutuusa ku bannayuganda ensimbi ewatali kusooka kusimba.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: Owange, oliotya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati.
3: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
4: tugira ku nsonga za ddiini zokka tuzikubakanyako ebirowoozo tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo
5: tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa ba wamwasi
6: ng'okozesa omukisa ogwa bino
5: Si ku nsonga yonna laata subanna bannanga okuvuma si kya buntu ate si kya busiraamu omubaka yatugaanira ddala
6: okuvuma
5: tavuma tavuma wa kitiibwa
6: tavuma wa wansi
5: tavuma wa wansi
6: tavuma kisolo
5: kisolo tavuma muntu wadde ekinyonyi
6: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma ani akuru
4: program memory special buri room kaga sawe mu paka service okumacha
7: Ekitongole ekya Akidatu Awalan ekikutegekera darusu ya Fathur Rahman ya buli mwezi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga ku mulundi guno eri ku masijidi Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 Agosti 2026 okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi masijidi Ibn Baz gwe muzikiti gali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Grounds Tosubaba mashekha abarunji mugwanga ebyokulya n'okunywa byonna bijja kubaawo na bwekityo buli omu ategeeza omulala nti darusu ya Fathur Rahman eri ku masijidi Ibn Baz ku Nakivubo Complex ku lw'omukaaga nga 22 ogw'omunaana tusubwa okutegeera eddiini yo nga tunywerera ku akiida byonna nga bitegekeddwa Akidatu Awalan
4: oli wakati mu programu manya obusiraamu
8: manya obusiraamu bakulisayo mukunoonya ku nsimbi za bakama baffe mwebale kwekumira ku 17 katonyeze mwenda pale FM ekula ly'omuntu wa bulijjo kujjukiza programu eno webange kuyiseeko osobola okutunoonya ku mikutu gyaffe egya pale FM naddala ogwa YouTube pale FM Islamic Channel era osobola okubeera nga ogufuna oba ogutanze gutambuddeko osobola okubeera nga ogufuna twongera okukubiriza abantu ab'enjawulo okulanga ne Radio Pal naddala mu programu zaffe eza ddaawa biidhinillahi tabaraka wa taala tukyatambula ne Sheikh Abdul Karim mugendera mu programu manya obusiraamu bubeera budde bwa kiro bwetubeera ne Sheikh wafuna alhamdulillah sawaki wallahu subhanahu wa taala mukuumi era mwanguyiriza amakubo kubanga obudde bw'ekiro buba buzibuzibu okutambula tubeebaza mwenna abawuliriza ajati ba ajiti ab'enjawulo basheekha ab'enjawulo ababeeraku ku programu eno sabaki wallahu subhanahu wataala abawongera obulungi era ebitabo mubeere nga mubijjayo tubeere nga tutambulira wamu sheekh nkomyewo gyetuli
9: alhamdulillah kakati bwe tuddako mu hadithi za nabi sallallahu alaihi wasallam waliwo baku thabit ibn dhahak radiyallahu anhu agamba nti nathara rajulun an yanhara ibila bibuwana fasaala nabiya sallallahu alayhi wasallam faqal hal kana fiha wathanun min awthani ljahiliya yu'bad qalu la qala fahal kana fiha iidun min a'yadihim qalu la faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam awfi binadhrika فانه لا وفاء للنذر في معصيه الله حديثينو امبكى محمد صلى الله عليه وسلم اتوكيروا امامي اغاما انت ييما اكسالا انغاميا نينغا جسالي دمكاتوندو بكايتا بوانا kati bwaganti ayagala kusala ngamia nathara nathir mulimi olwara bukitegeeza ilzam al ahd omuntu okweralikako endagaano
8: nineteekako ekintu
9: newesaako ekintu nti kino ngenda kikola oba ilzam il mukallaf nafsahu lilahi shaian gairu wajib omuntu okubanga akakati wako kukola amateeka ga allah n'abaako ekintu kyeyeetaddeko nti kino ŋenda kikola naye nga si kyatteeka nakyekakasaako ye kennyini waqala baduhum la nahtaju an nuqayida bighairi wajib ala kulli hal omuntu yenna okubanga yeetema naviri
8: nti wenna ng'abayizi wenna ayita pepa nja kusiibayo ennaku zange kumi
9: nja kusiiba ennaku kumi nja kusala enkoko lillah nja kusalayo enkoko nja kusala embuzi ebintu ebifaanana bwe bityo kati okwetema naviri omusiraamu ayinza okuba nti abadde mulwadde naga nti allah banaabamponyeza
8: obulwadde
9: buno obunnumye bunnumidde ebbanga nja kukolayo bwe kiti oba allah banaabantuusiza ku kyengera kino nja kukolayo bwe kiti ekyo kyetuyita navir kati omwami omu yeetema naviri ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti nja kusala eŋŋamiya bibuwaana katundu bakayita buwaana kakati akafaako fasaala nabiya sallallahu alaihi wasallam فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد اكفمو يغلو كوليريچو ايچو كسالنگابيا هل كان فيها وثن قال كبد موچي دچ بايتا وثن وثن چيچي الوثن كل ما عبد من دون الله بوليچو نيچي سينزي واتلي الله بچيتا وثن چيتي واچي وثن كغوبمتي كاليبي جينجا oba kibumbe
8: newaba muntu
9: kintu kyonna ate sanamu esanamu lyolikolwa liba likoleddwa muntu omuntu yaba akikoze assanamu yakhtasu bima sanaahu al adami kyebaita esanamu muntu yaba akikoze
8: iwe tunabeera ku paaro nno tujja yiga bingi wathanu
9: gwekyofudde guyinza kuba muti oba jjinja
8: naye nga segabadde maanyi ga muntu kiteekawo
9: maanyi ga muntu kati nga bona alaba nti waliwo omuti omuti gweyogeddeko bagwyita batya
8: nakayima
9: kati ewathan si sanamu kiraba oba lusozi mu nsozi zimanyikiddwa oba waliwo ejjinja erimanyikiddwa ebyo byonna byonna tubiyita wathan nga tukiina mu mukono kibana nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba allah naga nti allahuma la tajalu qabri wathanan tofuula entaana yange ekisinzibwa si mmwe abagikola kitegedde kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba allah nti allah tokkiriza era tekibangawo abantu okufuula entaana yange ekisinzibwa kyonna kati alwathan kullu ma ubida min dunillah buli kyonna ekisinzibwa atali allah tukiyita ki wathan kakati sanamu ndooza tukitegedde sanamu esanamu bima sanaahu l adami kyekintu ekiba kikoleddwa ki omuntu kati omubaka abuuza ekifo ekyo kyoyagala okusaliramu eŋŋamiya هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد والي وبدوكو اكيسينزيبو مبيسينزيبو ابيالي بيسينزيبو مجاهليه مكفيتو
8: بالي بسينزيريزاو كو
9: اها جاهليه نكومو تايزو كوبوزا جاهليه تشيكي كيكاسيرا oba kyekiseera ekyaliwo nga nabbi tannatumwa awo wonna tuyitawo jahiliya ekiseera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannatumwa kyali kiyitibwa ki jahiliya era kyatumibwa jahiliya olw'ensonga nti kanu ala jahlin adhim akaseera ak'abantu abaaliwo bali kubutamanya
8: obuyitirivu
9: ennyo waluno mba muyita bujal waluno msajja omu yagamba nti mata abu jahl yafa tata ya jahl wabakiya aljahlu yatiman wabakiya aljahlu yatiman
8: obutamanya
9: ne busigala nga
8: mulekwa
9: watabannahu olwaleero ne bufuna ababuyita tata
8: mata
9: abu jahl wabakiya aljahlu yatiman obutamanya ne busigala nga bumulekwa naye kati ku mulembe guno bweyagalira ddala olw'ensonga nti bwafuna abakola ki
8: ababulira
9: abakuza baki kakati ekigambo jahiliya bwekitu bwekitegeeza baganda baffe yubad abuuza nti waali wabaddewooko ekisinzibwa kyonna bamuddamu ne bamugamba nti la ekifo kyogerwa ketewabangawo okugundi yonna n'abuuza ekirala fahal kaana fiiha iidun min ayadihim Eid wali wabaddewo ko yidi cheki ale Eid ismu lima yaud linya lya buli kintu kyonna ekidda oba ekiddingana wal aud bimaana rujuu hal itaada ahlu ljahiliya an yaatu ila hadha lmakani wayattakhidhu hadha lyawma iida mujahiliya ekifo kino baali ba batira okukiddingana nga batira okujjawo okwo ne bakulizaawo okwo kuyidi kuzimu kuyidi zaabwe mujahiliya baali bakikola ekintu ekifaanako ng'ekyo bamuddamu nti la tewabangawo mbeereefu kati nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuuza ku bintu bibiri ekisooka ani shiriki waali wabaddewo oku shiriki yennaakolwa akolwa mu kitundu kino ekyokubiri wawasailuhu ayinza kuba nga tewaali shiriki naye waali wabaddewo okwo amakubo agakutuusa kukyo esobola kyagaye nti fashirika hal kaana fiiha wathan waali wabaddewo okwo ekisinzibwa kyonna naabuuza hal kaana fiiha iidu min ayadihim waali wabaddewo okwo kale okujagulizaawo biki ebifaanana ngaebyo ne bamugamba nti nedda tewali kyali kibaddewo ku nsonga efaananako ng'eyo n'agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti awufi binavirika naviriyo kati gituukirize
8: yasooka mwetolooza eri yonna alabe ekifo kyagenda okukoleramu naviri
9: kyali kibaddemuko ebibuusibwabuusibwa nabwe kityo nabbi amugamba nti awufi binavirika tuukiriza ki
8: okweyamaako
9: namuga nti fa innahu la wafaa linaviri fi maasiyati llah mazima teri kutuukiriza naviri yonna kasitebamu okujemera Allah naviri yonna kasitebamu okujemera Allah subhanahu wataala tokkirizibwa kukola ki
8: mwemba nga neeyama okukola ekyonoono sikkirizibwa kukituukiriza
9: kiri haram
8: okay.
9: Kiri haram nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man nathara an yutia allah falyutiuhu ngaira bwetugenda okutunuulira nti naviri zirimu ki aksamu zirimu emiteeko omuteeko ogusooka ma yajibu lwafa bihi waliwo naviri nga nekakutanda nogyetema eri wajibu okugituukiriza wahuwa nathiri taa
8: okweyamakokugondera
9: Allah kasitookera ku makya nogaya nti Allah namala nkolera kino ngenda kusiiba ennaku zange ebbiri kati eyo naviri eba emaze okufuuka eyetteeka singa kikukolerwa nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti man nathara an yutia allah falyutiuhu omuntu yenna kasita yeeyama neyeetema naviri eyokugondera Allah gituukirizenga kakati niwabaawo nga navir ma yahrumu lwafa bihi eri haramu jitu ukiriza cheweya manga chiri haramu jitu ukiriza chechiriwa wa huwa nadhiru al-maasiyah nga weti minnadhiri ngerimu kujemira Allah subhanahu wa ta'ala ulina ganti Allah nankorira kino ngenda kunywesa abantu omwenge kyalo kiramba abasiramu natazama nangenda banywesa ekyo kifu tokkirizibwa kyetu okkiriza nabbi yagamba alayhi salatu wassalam man nadhara an yasi Allah fala yasi bwowete manga nadhiri ngerimu okujemera Allah tomujemeranga فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولينسوا أن تتوكرز وكتوكرز النذر
8: أريموك
9: جيميرا الله سبحانه وتعالى نوابا متيكو قوكسة من النذر جتويتا ما يجري مجرى اليمين ولوكوة من النذر نينغا كولينغا كولايرا كوغوة مشتيشا كولايرا نذر نينغا كوغوة مشتيشا كولاشي
8: كولايرا
9: Eyo nadhiri eri mubah ekkiriziwa omuntu nga bwana agamba katugeze wallahi Allah namala mpa umra nja kusiba inaku zange satu wallahi
8: nga kusose kulai kujuliza linya lya Allah
9: mulimu embeera y'okulayira kati okulayira kukkiriziwa naye omuntu ono akkirizibwa okugenda maaso n'ekyo kyalayidde oba okukiyimirizaamu awe omutango
8: asooka kuwa mutango nga talinatuukiriza kiri kyalo
9: anti kati akkirizibwa okukiyimiriza Allah asobola okuwa omura n'ogenda nuga naye nalinda yidde kati kampe bwe mitango mitango gy'omuntu alayidde
8: si yamo
9: kusibe na kusatu obo kulisa ba maskini 10 okubambaza okiraba ne mubamu no kuto omuddu kati olonda ko ekibaki kwangu yitte sobola kulonda ko kukimuko ebyo ekye tuyita kafara tuliyamin umutango go muntu akoze eki go muntu alaidi umuteko go kusatu Mumteko janna viri tujiita nadhiru lijaji wal ghadab. Muntu nga yetimi nadhiri naye mumbera ya busungu nibyayogera tabitegera. Kwanga achikoze mochi mumbera ya busungu. Abadde tagendera kulayira abadde tagendera kola ki ngabo kinzo okubawo Chizo kujira mumbera ya kuagazisa. Oba mumbera ya kulemesa. Oba mumbera ya tasudiki kakasa. Oba kulimbisa. Singoli ya gamanti. Hasola liyomu katha wa katha. Singoli ya gamanti. Olwale ilo chino chava deo na chino na chino. Nene chisanga ngate chiva deo. Bechisa angibanga. Tekibaddewo katugeze wallahi lwaliri nkuba neemala etonya enkuba bwetatonya leero
8: nga alabye ebire bigize
9: alabye eki senga kiba tekibaddewo oyo mumbeere eyo agantu faaleya lilahi annadhir an asuma sana ezo gandi wallahi nsibwa omwaka enatu Bwewate tonyezi omwaka. Nacho kira wacho. Katuga amanti, onechigende li wache. Abadde tagala nadhiri. Jesu ayinzo kuanga badagala kakasa, badagala kolachi. Kati ono, mukhayyaru baina yasuma sana, wa baina yukafira kafara tayamin. Ayinzo kusibu omwaka, oba, okuwa kafara. Omutamu. Gumu mtu wako zechi?
8: Alaidi.
9: Ni waba huo, okuwa Nadhiri yokutano mteko gokutano nadhiri makruh chiwete mienga chiri makruh chitamwa kakati echo era chitamwa okuchituukiriza no chito kideza chiba chikola chi
8: chitama
9: chitama na yona inokola ila kafarati yamin mwana uwo muzala mwana uwo muzala nga negwe kuluno siku wa fisi
8: tata ni Yesu la mukamba
9: ya kuluno sigenda kuwe wakoze mu
8: tamu ino
9: sigenda kuwe
8: sigenda kudamu kuwe
9: chitama umwana watekachana agendo muwelera
8: masuli ya gali
9: huu. Hii, ufuna njizi wapu. Kati, uwangala hiti. Kati, nadhiri oino jichusa. Ewe ino kukulachi, oino kubanga ojichusa. Sichi nungi kubantu, ochituo kiliza. Neba yo anadhiri ilmothlak. Ntu yeti minadhiri ente. Teriko gundi yona. Olinga banaga antilila ya leya nadhiri. Ne ya mikuwa kuwa Allah. Chitu chona. Kati echo nabi sallallahu alayhi wa sallam chayo kirako. Nti tatade ochi cha agenda kukola. Ne ya mikuruwa Allah. Ne cha agenda kukola tachogete. Ibajita nadhir mutlak. Elana yo mtu wabanga hachitu ukidiza. Ainokola kafara. Ainokola kafara. Abafi, singo mtu yeye ama okula ezambi, nadhiri bajibala.
8: Nga yeye ama okula zichono ono.
9: Echono ono, wako jemena Allah subhanahu wa ta'ala. Ahal ya naakidu nadhiri ilmaasya, nadhiri eyobu jemu, ebalibwa. Aljawabu naamu ebalibwa. Bajikubalaku.
8: Waruo seka hadithi josom yeke mabika kawa. Ntio umuntu ye na wabanga amali dokola.
9: Ye nabijaga inti manadhala yasi ila fala yasi. Buwa mali ilio kujemira Allah. Tochikola. Wano nabi sallallahu alayhi wa sallam aga inti manadhala yasi ila fala nadhira lahu. Singa aga inti fala nadhira lahu. Naziri yete balibwa.
8: Na ye aga fala.
9: Aga inti fala yasi. Chita kiza inti etuse. Na yeto chisamu nkola. Bachibala, neto chisamuchi. Fala yasihi dalirun ala anna uyanakid, lakin la yunafadh. Etuka, neto siwa muchi. Tesiwa mungkola. Abafeche wuzwa, hal tazamu kafara amla ainoku wa kafaru oyu. Obanida. Abayivu, baya ukana kunsungeyo, bigambo bibiri, Imam Ahmed agamba, inna hu la tazamu kafara. Taina kuwa kafaru oyu. Taina kuwa kafara. Chigambe cho kubiri, tajibu al-kafara, wa huwa al-mashuru min al-madhab, haba manyamba ganti, aino kuwa kafara. Aino kafara jetu ogedeko, yeyo kolachi, yeya kusibe na kusatu,
8: obo kutuwa muddu,
9: kutuwa muddu,
8: obo kulisa wa miskini,
9: ino
8: kubambaza.
9: Kubambaza. Kati mulima engeri enjawukana yaba manyi na inga ekisinga okuba ekituufu ku byo akole kafara oya akole ki akole kafara okubanga asonyibwa nabi sallallahu alayhi wasallama agami nti la nadhir teriyo nadhiri etuuka fa innahu la wafa li nadhiri fi maasiyati llah tokkirizibwa kwete man nadhiri okubanga ojituukiriza ngerimu okujemera Allah subhanahu wa ta'ala wala fima la yamliku ibn Adam atera tokkirizi wakwete mannaviri kweche ekitali mu busobozi bwa mwana Adam waluwo ebitali mu ki
8: mu busobozi bwo
9: ebitali mu busobozi bwo mathalan ma la yamliku fi'lahu shar'an oridi nga tosobola kikola mu mateeka Chiringo liwana gandhi, neete minnaviri kuluwa Allah, uluwa liru, okutaba dukumi. Kutaba duwebali. Echaba dute chiriwo. Chiba chitegeza, antifala ya sihu. Yonnaviri jeete mi, tiba antufu. Mala yamliku fiilahu qadran. Waluwe chintu chali chata sobola, nga Allah batu vya chikira. Techiribu sobozi. Ngoli wana ete minnaviri na gandhi, Aliya nadhir nete min nadhir kulwa Allah okubukira mubanga ne mikono jange
8: nabikulange byo wati
9: chibisoba ko muntu chikola kati zinaziri ziba chi teziba ntufu kati hadithi eno tuiga

0: sikeza yomukubu sikaza yesu wakati wacha aliwo na abalala na yate bulo fena zibasaka na kubwa uwa ucha amwe itaga na ye habari mkongele ziganya wame misa juna ija fena na zikusika kutimi ya mani yu haige jura mweli ntukuba sio niwede tawangu di mbole ya kupoku kano keka sena ke wabada prime time yu wajaka nduku wangu wangula haizo kama ti nizo bila kutimi ya mani yesi njagala na ato mburi yao na nitazo kubanga
1: niyo
0: banga mfule kwa kubudai
2: etisingo ulonchi yengo musambi Bruno Fernandez ayagala kusigala kutimu adesizo nyeri atimu ya jange mugula buwanana almost milioni yengavi vili viramba iranga abagaga nga bagala kutendwa lwa kumuwayo ne bagala bawulire Chichi Fernandez kyagamba wakiriza nga bamuta naye n'agaana anasigala ku timu Fernandez yenganye timu ajagala yatasobola kuba nti forcing a move okujja kwonga Mani U ayegambye katufune ku sente atambula mwogende akisinga nekirala nti subira nti Mani U yagerageezaako kuzimbira timu ku musajja ono Bruno Fernandez kisinga ddala okuba ekirungi nti ye musambi ali consistent akizibu nnyo okulwala kukyanga kya kutimya Mani U mpira gye yakamisinga ati juwera kumi lwa buvune kuba kuliko ja suspensions kuliko ndoza oyafunamu kanoka katono tono anaye mpira tejuwera na kumi gye yakamisinga Bruno Fernandez almost mpira nga bisatu mu so nolwekyo ndabira ddala nti Mani U okuta Bruno Fernandez kiyinza obutasoboka mu transfer no obo ya mu transfers nga bili maso akiyinza okusoka naye kasawa zino
1: bakyazima nti huna ereza kyinyinza okwongerako nti amatimu aga agali reasonable akugamba oli jayinza okuwulira n'okusana ati ategani najja gamba nga singa timu nga Real Madrid oba timu nga Barcelona bajja ne bagamba nti bagafa Bruno Fernandez abasobola okutambulamu naye olwokuba nti sofa bakyayina bano abatono kyovolaba nti kiba kizibu nnyo kyakumugamba nti atambulemu agende
2: kitoofu naye kyendaba yo nga Mani U amanya basambi abo abamu si bonna mulimu abasambi bo nga tasambira sente kyakya asambira sente wabula asambisa passion nga timu ajagala ye nga ye omuntu kubaira timu ze zona okuddeyo Bayern Munich oba kangeze Madrid oba ani oba Barcelona waliwo abasambi abali ku matimu nga bakimanyi nti oyo tebasobola mmusongako tebasobola mubawa era ensonga lwaki nti olaba ttiimu zezimu zisirika ku basambi abalungi nezitavaayo kuba nti zibatanye kujjako Madrid yalina omuzoogo so nolwekyo Mani U Bruno Fernandez kwe balina okuba nti baziyimbira era ndaba Kobbie Mainoo akyayiga bingi nnyo ku basambi abo Bruno Fernandez kyemmanyi nti ne Tielemans bamulesewo just kukuba biraka mu midfield naye nga ekintu kyonna kyonna kyetolera ku Bruno Fernandez sikiwanti timu yagala okuba nti ekolawo enjawulo ayinza okwejjako Bruno sawa zino nga tebanana kufuna replacement ye obaoliawo
0: lubama timu ya Liverpool actually timu ezisinga kati zamaliriza prison friendlies olwokuba nti ligi eyingiddewo Liverpool bamaliriza preseason bali basama timu ya kkumu bagisambye emipiira gyabadde ebiri omupiira ogwasoose bakozesa madigadi ga 0-0 then omupiira ogwokubiri nibaguwangula kusadde bbiri ku bwerere gyabadde jakwete yakyebye anekodi gapko agame olwawedde nabyekuba bamukuba nagusaba ku timu ya Liverpool ngaba Steven Gerrard bajami Carragher n'omutenesi wa kkumu Cesc Fabregas nagamba ekyamazima andozomwagisi wa Liverpool oba oliawo yandyagadde ngaesamba bweti nga besamba yonna kuno olwaliro simanyi oba Fabregas akyogedde kuwaanawaana ando naye aliyola
1: Europa
0: Muspana munne newawaddewo empuliziganya ey'enjawulo wakati wava Van Dijk ne Jacquete coordination yeeyo oba prisoni zonna zebasambye ndowooza ng'ogyeko gemu ya Wrexham gye bakubyemu ziri empira gyonna babateeryemu naye actually ekisinga ne gye babakubye bali bagikulembera bbiri ku bwere tujjukira gemu ya yali ya Monaco bakulembera bbiri ku bwere nakuwa goolo zaali nnya balekebera nayo gye bakulembera era bbiri ku bwere nakuwa goolo zaali nnya so anti bakka ebadde etonnya naye twabeetwa coordination wakati wa awa Van Dijk ne Jacquete simanyo ba mpudisiganye ni wana ajide tane moriji na ye ba isemuli over weekend asa matimu ya Como
1: Soka Ivan chinalabie oyogede performance ya Jacquet mvuko yo Jeremy yakaja kutumia Liverpool mvuko mfalansa amazima gali nti nalabie Jeremy Jacquet ningamba nti ba defender angabano batira kubulira wa nirutabalaba amazima omusajja yakubye enamba ya Konate ngatoyinza na kujulira Konate yagenda simanyi huna ayinza kuwela nti simanyi huna bwalabye naye ndoza munti Ivan waliwe nsongo mtelezi ya yogila kujibu fudeko. Mtelezi watu mia Liverpool ya yogila na agamba nti abazi sambi bano abali uo saa wenu. Tana tebani nama kuwela nti bama nya chicha samba. Ila na agamba nti system yeji akuba umpila yegu atendeka basi ulugu samba kenda chika asatu. Chovola banti baba denga bakule mbela ni baba yunga. Nibakulembera nibabayunga nibabawula ekyo kibaddewo naye mpira gwa Como gwawedde yagambye kyawukanyemu uko naye ngira site kinavayo buki bulungi olwensonga nti omusajja oli mutwe yaleta atendeka alabika mutwe alabika bweyatuuka nga ekiseera ngaagamba nti nti kakati tukole bwe tuti naye teyasobolanga kuteekawo mbeera eri gyonoagamba nti nga bunoga nti abantu batendekebwa firewo firewo tukirina kweza asoka yayola nga agenda masoko nti atendeka timu ya Liverpool yabaddusa emirundi n'emirundi era nekatiba kyadduka naye nga kijja kuba kyetaagisamuko ku time okwongera okufuna system yengeri gyazanyamu naye nga so far so good interested ku timu ya Liverpool engeji babadde badduka muno omupiira emisinde emiyitirivu engeji bali wawangula mu mpira ku recovering ngo mpira wa good zamango byonna bitani sokwela bikola ki bikomao so ndaba future eri mutendesi irayola mu timu ya Liverpool
0: ugetenga mwakisi ugetenga
1: bino byenjogera njo mbyogera ngo omuntu azuri nsonga kabwe zitambula
0: simanya wa unaisa kiriziganya navyo
2: ogambo byawe wamatebiddibwamu naye nze ku ndabe yange ndaba nti timu ya Liverpool naddala mu baka Jacquet of course yalabise bulungi abatuwebuza nti ku timu ki akuwa waliwo timu zagenda okufacinga nga zisomba
1: competition
2: nga yamanyi zimusomera mupiira utandika okugamba ati omusajja ono murungi nnyo nga mulwadde obulwadde bwabadde kuli ate tekisinga obulungi okusinga nga ayo
1: mukisaawekakati akino kanzigambe huna nalabye game yeggulo sinalabako defender ngojeko Van Dijk mukisenga awo sinalabako defender abadde exceptional nga mwana no bwagenda kuba na timu ya Liverpool nzaba tebunjukira ebyange
2: ayibaza yakubuliza ekibuuzo nti oyogedde nga muwagizi oba
1: ngaekimukyenjogera ndi bwamawulire
0: kale anoti 75 akiku 79 anoti 83 nkaga twine dakiika 6 zokka okuba nga atuva wano tutandise naawe halo
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
0: Ye tulise ugambo cha simu.
3: Ande kola ni tukera mungu kuma mugi nda kuzwa deo siwa demo.
0: Yes.
3: Atinga jemba demba desu wa kuna kuna. Ala ni okero wa mugu de sente meka. Jenda jani.
0: Wanji?
3: Ala ni okero wa mugu de sente meka.
0: Ala ni okero wa mugu de sente meka. Bilioni nya. 4.4 bilioni za mugu lidua. Ogena ali mudamu gwange lya moroko. Juki ya timu zabadde bili. Okoba de timu ya Wydad Casablanca
2: anyale mitwalo nsanvu eja dola
1: anoka bya ya ava wano ba mukule mitwalo ya asatu okumujja mu timu ya
0: Vipers
1: okugenda mu timu ya Young Africans then Young Africans asambe season iwedde yonna na kwa goals zibadde 14 na kwa ni assists 7 na betu score wa league jakule debi afayo mugwanga ya Tanzania ni bamusuta suta kugaliji na ajeti kana tunda league ya Tanzania kati timu ya soko 10 yali wa idadi Casablanca wale mugwanga ya Morocco nileta mitwalo nileta milioni no mitwalo 7 ya dola has najigoba engineer has najigoba then katuluva nyuma asfa yazine sente is reasonable yabagwado mutwalo gumu mwe mitwalo mutwalo gumu mu nesene zigwa mwao wamwe gumu 2 size something sort zigwa ma also 1.2 zibazena zo so ni bagula ala nyokero na agenda wali kunze Uganda zizizi mugambe bilioni nya na utundundu guna
0: wanya reply
3: salamu alaykum warahmatullahi
1: wabarakatuh alaykum salam bro
3: mugambe cha baganda bro
1: yes we bro
3: aiva nikulika yota atawange
0: yavude sebo
3: ngabuli jonze kawali yao nilogoba kawembe
0: iye
3: omwagizi wa Manchester United kuruwe
1: Kawalia wa Rugambi mbuzi.
3: Rugambi mbuzi. Mbuzi
0: wa waliwa na asama mbuzi.
3: Wacho itakotu wa Liverpool mbuzi.
1: Eh? Rugambi otia?
3: Wacho itakotu wa wanu mbuzi.
0: Anti ya hiyo mtuwe na kuma asama asama. Anti siroti.
3: Mata jamba mjoga. Mkuru, kwa manyo mkuru na jemuita kona.
0: Eh.
3: Mkuru kona agamba ki.
0: Wani.
3: Yakati baganda wange mbagala nyo.
0: Nafe tukwagala nyo.
3: Nenga iba ntuwano lo nyo nawe mganda wange.
0: Mungu ajatu sasira, ajatu
3: kumi. Insha Allah njakuno nyako.
0: Insha Allah.
2: Insha Allah.
3: Wale chidako.
0: Yes sir.
3: Kakati.
0: Hmm.
3: Yuma ite jingyo tisa mkasali vanna. Ito kanda kusono lomi bifi udanga tulibubi. Enyambe alukusha yombe tuta.
0: Inache gendo sabu ukulula nga kuruokuna njaba kuhulila.
3: Nalaba umusajja makani kanga makani korea kena mwe simirani. Kikawai se mipira chitagi achari chitua chine chikundi la chitua tia chichikweze. Chikweze hatu tamuwa mtu vanna. Nida enyambe alukusha onge tagala, majiria tagala. Ni makani kana yanga kita mugu atyo amulimu amani gani kawanda iko namba tumi telefoni yoko namba jiriko
0: yes sir
3: kwa tena shafiki kawalia wa Nerugoba
0: yes sir
3: mbeba letu wale tabaganda
0: baka nao kuli za kawalia acheo ni sano amu ni magali kusaba timi ya mani yunga mpile sabi ya wadi yaka sama watayina wini mo precision tani kila kumani yu
2: yeah,
0: yeah, game wewe mali ya jisu ali magwa ya sewe ya teba
2: magwa ya zada chikabili na teba
0: nyo magwa ya mazo kutema na evi tude vichuka wanya ikula inu
4: wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa wale kuwele za
0: nao kuli za maize
4: mbala za turumu
0: iye
4: haa luwa mangani mide mkatisha atoroza sikenda kama ambula kajazi
0: iye
4: Mwebale kuweleza.
1: Bigwana mwabasajja bijinja.
4: Naiva ni wambi akulike yonyo.
0: Navudese omeiza. Abasukuru mwabanda bila.
4: Abasukuru msawe na kuzo mwezi nga munano kwe kumino gumu.
0: Nadara nalugo asia omunda bila nyo.
4: Sauko ulilize.
0: Mpulira.
4: Andi kuruno chigude wafe. Nga munano kwe kumino gumu insha Allah.
0: Ye.
4: Tuwele kede mvitundu vyema yugewa mwabaleza mwenyini aliku kukono.
1: Kasori.
4: Ava sukuru mubo nana ava kwa ziparo fena fena paro familia. Basi zore kedema yuge insha Allah.
1: Insha Allah.
4: Kakati, nalavyo mpira guwase no. Wai, chavi kakasaja kazori sikano. Kakati akupane hivi ungo vya anja ure ya dendu wa mani yuna ya. Kumano mpira wabu gulavyo na ugwe tegeleza vuruonji.
0: Natutemu.
4: Mpira wange vya dara. Akasaja wafuna kusende za dondoro wafuna walonda chapa mungu
1: wakenda kukwa tempale
0: Aisha, atambune na fwa kati munte kateke no bali aifa ni mulinda unaisawade ono rwama tukwangana liko macha mutuli omukeze sejja kubira imune kitulo jja kubirawo atemba weso ngenda azitambude kusaidi eyo mbere burungi era andoza mwera